0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga katropa. Alas 4:35 na sa Kabuntagon po, no? E ato ka oras dahil sabi ganyo sa The Best Lamian nga kape, mga kagalaan. Ang ato sabi nga Santong Gold Coffee Mix. Nakakape na ba mo diya, mga higala po, no? Wala pahalap pangape na mo, mga kagalaan po, ng Adlog Domingo. Sa mga dunay trabaho diya, dunay mga extra-curricular activities sa DI Cafe po. And the best, asa mo mangita kape mga kailan doon na ay kinipog malunggay, pali mangosine, garlic, spirulina, una ang pagyudog premium, glutathione, and collagen mga kailan doon. No? Irernas, Yes Wealth Incorporated, atong Santong Gold Coffee Mix mga kailan doon. No? Ano kong kape na, atong ipakita niyo mga kailan kay, kumbaga, we walk the talk. No? So ato gining, ako maning pinaka-paborito yun sulong kape po, no? Santong Gold Coffee Mix kay nanambal na ka, nagpa-puti, nagpagwapo, nagpagwapa, pagiga, mga higala. Kung gusto niya og puti, mga higalan, puhugot ang ilang panid, ingon man na mga katropa, magpawapas ilang mga balatian. Healthy conscious ba mo, mauna ni kape. Ngayon na niyo mga higalan, pangitaas sa mga nagunang butika diyan sa inyong dapit, ang atong Santong Gold Coffee Mix, mga kaigsunan.
3: Fighting Filipinas! Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:31 na mag-iigala sa Kabuntagon.
4: Usa ka 17 anyos nga grade 12 student ang napalgang patay sa barangay Bunga, Dakbayan sa Toledo.
5: Nadakpa na ang babae nga suspect sa pagpanglugga patay sa iyang living partner dito sa lungsod sa Cordova.
6: Exciting morning.
7: Katropa,
8: play over.
0: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw ka ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.
2: Lex non Arigi Esta Yolanda. Ang balaw dili angay pasipa na isa sa labing mga gamahanan.
0: Exciting!

0: Sugbo ka bisaya nog Mindanao higala kumusta? Happy Sunday mga kagran. Okay, sige po na kung yung bus kalagad sa kangina. Inyong anchor man ng adlong Domingo. Pizza dos na ning buwan sa kinipog Agosto 2023 mga kagran po. So kumusta mga kagran at mga katropa? Happy Sunday mga kahigalaan. O gatog panghinaot panimbayang ang taning adlaw ga Domingo ha. Kaya magtanan sa kada si Gapiskay Kamaya mga katropa. So ning adlaw Domingo, kumusta man mo be? Tato mga katropa, nagpaminaw karon sa toga radio via XFM Cebu 88.3 mga kahigalaan. Naga pangapin mo diha. Ito mga dunay lakaw, dunay trabaho sa kadlong Domingo, mga kagalaan. Nagpatupong sa tuhod. Wow. Ng yung boss ay medyo tugnaw yung katrong katupang rap-rap karamuntag. So, ako lang yung ipagos. Ingot, tugnaw yun ang kinipong tubig. Pero kinanglan ta maligo kay kung di ta maligo, off-air man. Maligo, mga kagalaan. Ning ato mga katropa kasi nagtikaw-tikaw ning adlong Domingo ha, sa mga nagpaminaw sa bilang tagsa-tagsa ka mga radio ha, kaset mga kahigalaan sila ang mga kwanda kinig mga speakers di mag ilang kwan pa dyan sound system sa may gabunta. Good morning mga nanay, tatay, ati ko yung mga lolo, lola, chikiting chita, karamuntaga. O niya, winning ko nyo hangtod dala size sa kamuntago na. Pagka po niyo po sa lagad sa kangin niyo anchorman katropa ang Erika Pahanunod Amaro. Okay, sige po. So, mga nagpaminaw by, kuhan po katropang rap-rap, Bluetooth speakers nila. Mga e-bike drivers na itong nagtikaw-tikaw ron. Good morning, e-bike drivers. At itong mga tricycle drivers.
1: Good morning.
0: Sa ato sab ka mga taxi drivers. May buntag. At ito sab ka mga nag... maniho karon no? TNVS drivers. Good morning. Okay, sa ato sab ka mga nagmaniho sa pribadong sakinan. Asa man ninyong destinasyon ron mga kaigalan po. Good morning. Sa mga mubakasyon di ha? Magluling hayaw mga kaigalaan. Magingam sa taga kinipong sana all mga kaigalaan po. Okay. Padong sa beach, padong sa probinsya, manguli mga higala. May amping mga drivers na to, ha? So sige po sa mga drivers, eyes on the road, not on a glowing legs. Kaya delikado ng glowing legs mga higalaan. Huwag masikwati. So ako ang kwan-kwan na katumang rap-rap, no? Marabag kinipong traffic mindset, no? So basta yung nanag yung mga sitwasyon katumang rap-rap, 1 second roll. So kini ako 1 second roll, bisag napakadihay mga glowing in the dark legs, kinanglan in 1 second, mabalik na imo. Palilaw diya sa karsada. Ay, namay uban, makikila, no? Drivers, piling pasahiro. Resulta, kanal po nito. Okay, di ba ka, dusmok. Muna, sa mga drivers, amping in town, defensive of driving, mga higala, blow blankets. Okay, siguro sa mga way hubog, way sabog diya. So, nagbaniho ka ron, mga kagalaan po, na? Condition ang onya di mag daydreaming ipapiktar sa kining panagbuwag sa uya baka mga kigla. Ay, importante at sa motos mga PUB drivers nagkagdagsalig in town dihan ka mga kuhan, kinabuhi sa mga kining atong riding public mga kigla. So sa mga drivers mag-uban-uban ta mga kigla hangtod dala side sa kamuntagon ya, i-comment na pag-uban side greetings din sa pag-uban-uban sa tulumanon inyong tulumanon exciting. Okay, sa ito sab ng mga katropang naglantaw ko sa Facebook Live. So itimbaya na ba? At huwag pwede mga kikilapin or ipadangatan yung palimbaya din. Greetings, mensahe mga kila ng Adlaw ng Domingo. At huwag mga nagpaminaw ko ron. Nasdak ba yan sa Sugbo? Bangon, bangon, bangon, bangon na. Hala, ibta, hala, ibta. Ibta na nang mga charger, mga... appliance, eh? Okay, matag-buntag sa'yo. Matagin ako katumpang rap-rap. Ako unang kwaton yun, mangibot. So, ako nang ibton, akong gicharge ng cellphone. Tanahan ako kung batas bikas kwarto, nagigamata na ba, or kanabang nag-ungot pa bang cellphone, ibton. Tapos kabahin, mga kailan, mga kuhansan ka. Kanabutan na ito, yay. Wa ba sigway ma naibot nga kuhan ba, kanang nakasaksak, no? Mga silig, paano guban pa niya? So, mga nagingon, mga kigalan po, mga nagtikaw-tikaw, karumbuntaga. Ibadangat yung mga mensahe kaya ito nabasahod mga kahigalan. Kaya sa ito ang programa no comment shall left behind. Sa dapat basahod na natin mga kahigalan. Why trampas? So why pagpigpig ma DDS, ma BBM supporters, basahod na yung mga mensahe. So sa mga DDS supporters, diya mag-ingay. May mga DDS supporters, solid. Saan na yun? Tawagan ni Double Dead Squad. Karoon yung 30 diehard supporters, diya mga higala. Sa mga Marcos loyalists, diya. Mga BBM supporters. Good morning, good morning, good morning yung tanan diya mga higala. Sa katong mga undecided hangtod karon. Sa mga katropa diha, may kunta, good morning. Nakakape na mo mga kahigalan. Sa mga wapa kakape, there is Dakbayan, Sugbo, probinsya sa Sugbo. Sa Manchawi, Lapu-Lapu, Talisay, Cordoba. Sa mga kabuntagon diha, may nakapainit na mo mga kahigalan. Sa probinsya sa Bohol, Buholanos, good morning. Katropa Gary, katropa ginipong Jerry Kim Sunogsilio. Punta, kumusta ang taga-Bohol? Paramda mo, eh. Kumusta ba? 1-1 ba niyang Bohol? Tama ba din sa Sibong, Gasigil, Lagbahain? Tama? So, kumusta ang ato mga taga-Bohol? Good morning! Mag-umanubag na ang dalasay sa kabuntagon, mga katropa po, ha? Kanya, sa ato, sab ng mga kinipong nasa, kuhan po, ha? Negros Island Region. Good morning, Negros! Nasa kinipong Sikihon, ha? Northern Mindanao area, good morning. Okay, ingon man mga kahigalan sa kinipog Leyte area, no? Okay, asa magsuka karos Pilipinas mga kahigalan. Mga binalangga po na ito, mga overseas Filipino workers, mga OFWs. Happy Noy, happy Noy nga naman ito sa gawa sa Nazor, gato pa yung rap-rap, ha? But gusto nga pang masi in touch, keep in touch, mga current events, pangitabos, Pilipinas. Good morning yung tanan, mga kahigalan. Welcome sa pag-uban-uban sa tulumanon yung tulumanon, ha? Exciting Pilipinas! So, sa mga mensahe niya, itong basaon, mga kahigalan, pwede po itong makita sa kwa, na YouTube na ito, mga katropa, ano? Search na nyo sa YouTube po, mga kalam. Ay mong kalimot sa pag-subscribe. XFM Cebu 88.3 official channel na to mga kaiglan ko. Sa atong kinipong Facebook Live, sa iyo kay mga nagmata mga kaiglan, atong itimbaya. Good morning, Ma'am Lorna Margarita. Good morning, Ma'am. Atong banya, happy Sunday. Katropang Eric Guapo and the other staff personnel of XFM Nationwide. Stay safe. God bless. Watching from Sambagdo, Cebu City. Good morning, Sambagdo. Nagkabatanas si Ma'am Lorna Margarita. O niya, kape sa Larry Kwapo, miss you na. O kauban pang mga tropa sa kinipong Tibok Kalibutan. Good morning. Yeah, Sir Wilson Gargar, good morning. Katumang Erika, watching from Panalipan, Katmon, Cibu. Happy Sunday. Hey, good morning, taga Panalipan, Katmon. Exciting Sunday morning yung tanan diha, mga katropa po. Da? O niya, si Sir, kuhan po, da? Si kinipong Sir Ken Ilarcosa. Sa'yo kinagmata, Sir Ken Ilarcosa, mga kigilan po. Da? Diin, basta tingjuti na kayo, mga kigilan. Ang iyang trabuan na ni siya sa may Manalili Beach Resort. Basta, paano gani? Kana magtinguan gani, mga kigilan? Si Sir Ken, magpaduol gani siya sa Manalili Beach Resort. Kailan siya, rato nang hatagag pagtaga doon yung isyo sa baha. Sentro sa diskusyon noon, baha. Kahit si Positi, basta baguan, magbaha. Yeah, kano ba yung taon, mga kigilan po, no? Ano ba, makingon tang mo ni Dagway ron Cebu City? Ano yung angay panghambog, mga kahigalan? Mo ni next to Manila ng economy, mga kahigalan po? Ay, nako ha. So, matod pa ni Sir Ken Ilarcosa. Good morning, katropag Eric, ha? So, good morning po din mo diyan, Sir Ken po, no? From Manalili Beach Resort is open late. Basta mag-uwano niya, Sir. Eh, gabihan naman tao ng Cebu City po, no? Nagkakit na Manalili Beach Resort, Tagunol Beach Resort, Mambaling Beach Resort. Anong klas ka, Mambaling? Nila, talaga ito yung pakitaan yung mga kigilan kay Mia's mga beach resort. Pakingon lagi ko, Sir Ken. Ang Cebu City, basta mag-uwan, resort city, or resort capital in Cebu Island. Nagam kayong resort namang tumaw basta ting uwan ng dakpayin subo naman saan man eh. Ay, kanang Cebu City, marag nalupigan yung Mandawi. Mayor of the day, Mayor Mr. Archibald Mior. Mayor of the night, May Vice Mayor / Mayor Tomasos Menia Bynes. What happened? Ano naman eh? Kamusta naman ang 8 billion comprehensive Kinipong Drainage Master Plan sa Cebu City? So, saan naman eh? Saan may gama? Wala na may balita. Nila, saan yung balik-balikan mga kiglag kay... Hay nako in town, baha mga kiglag. O niya, si Ma'am Lorna Margarita, win or lose, Sulet Duterte and X from Cebu, 88.3 mga kiglag. Si Sir Arnulfo Lasilio. Sumainga, kamuntagon ka darawang Eric watching drama kan Sungaw, San Isidro, Bohol. May nagbata na itong taga Bohol. Good morning, taga Bohol. Kamusta ang Sir, kinipong, or ma'am, Sir Arnulfo Day, Sir Arnulfo, kamusta mga Bohol? Di ba, wanda, sir? Dama po'y daghang bis resort dama sa Maguan, sir, sama sa Cebu City. Ilang balik-balikan ni nato mga kigalan kay mo ni concern nato rong buntaga mga higala ang balita sa baba response sa mga concern individuals offices magisgotag baba mga higala. So standby diya mga kigalan po mga katropa ha? Yes sir Ken matod pa uwan kamay dakong ba Anya si Ma'am Helen Cantutay Gakayan. Oy, good morning ka mga watching from Minglanilla. Oy, good morning taga Minglanilla. Sa Baluarte ni suspended Mayor Juan Rajib Inat. Mga kailan. Good morning. Balik Mayor. Anya, matod pa magilan pa shout out ko sa akong kini pong mga anak ito pang Eric kung nagmata na sila si Jennifer G. Ochavillo. Ay, good morning! Jacqueline Gakayan, good morning! Jan Pats Gakayan siguro rin. Good morning! Kim Eunice Gakayan, Pa Maria, dagang salamat. Good morning po. Good morning yung tanan niya. Tropa ni Mama Helen Cantutay Gakayan. O niya, Ligaspi Pool and Spa. Ano na po din ay Pool and Spa na po din. O niya, si Sir Ken matod pa ni Ana, si Mayor, okay ra daw ng baha. Kay mubaha raman daw, basta mag-uwan. Okay ra sila, Sir, kay kuhan man, kana bang di man sila mo takog ba?
1: Ay!
0: Kitabagun mo, nagtaak-taak na yung duha ka mayor na ito, mga kakilan, wala. Kitabagun mo, ni sana pa sila, na problema ni sila, na stranded ni sila sa bawa, man. Yeah, ilang mga Pinoy anan, sus, bisag, kuhan pa na. Bisan pag mag, signal ng Bertrita, diri, untouchable na sila. Mga nindot ka na sila. Bisag, kuhan pa, kana bang magbagyo pag sa kabuan, daghan mo silang kwarta. Ito na yung balik-balikan kay... Anong saan naman tao ni? May Mayor Cebu City pero nakaguliyang. O niya... Uy, uyuan, katrupang Justin Loy. Good morning, katrupang idol. Pinakagahi. Anong gahi sa mga tuntan. Kuha na ni katrupang Justin Loy. Pinakahumok na niya. Kailangan na niya mga kaya. So, stay tuned, standby sa mga issue, mga uluhang balita, mga higala. Yan sa mga minsay, greetings, blonong di. Padangat na natin mga higala, ito nagabasahon. Kaya sa itong programa, no comments left behind, gapon mga higala. Tanan basahon, tanan kuminto niyo mga higala po na tagagapagtagad. Kaya, so pag uban-uban, sumanik ko ninyo mga higala po. Sa mga nagpaminaron, ikaw ba? Ikaw na paminaron. Ikaw nga naglalantaw po. So pag uban-uban ta mga higala, ay, kung nagpakabana mo aning mga baba, sumunin itong topic ron mga katropa. So, inyo ha dito, Rap, kato itong, imo ha itong agianan. Kato pang nigipogi, kano mo, send mo. Kato ka kaagi ato, imo gigipaabot ka mo subside. Uyo ka, sus. Itang rap. Katropang Vintals Town, sus. Nihugo taon siya, naglimpyo siyang panimalay. Grabe mga itong baha. Binta-binta gamay mo kay kundi kay bahaon mga kagalaan po da, pero wagi mig mga karsada po sama ni katulang rap-rap nga
1: ay
0: mas ikot ito yung kay Ari kag in bakalso baha sabot ta dis may kinasang andap Ari kag Tagonol side samo Tagonol Beach Resort sa maguad mga higa inaka dugay mo subside nga tubig baha diha katong magraplap diha na sa may Tagonol Beach Resort. Oh, si Jug, stand by mga kaiglan sa itog mga issues, hisgotanan nga may labot atog hari nga lungsod mga kaigsunan po. Ito ning daligatan, hatagan o pagtagan mga katropa kay nagagamay nitong oras mga kaiglan po. Arita sa mga uluhang balita mga katropa kay drainage upgrade, no? So plano ning himoon sa Department of Public Works and Highways, DPWH. Alang dinisdak ba yan sa Sugbo, mga kaigalan, subay sa kinipong pabahayag ni kinipong DPWH Secretary Vince Dizon. Katropag rap-rap, mga kaigalan, kinsan. Kakita na kitaon, katropag rap. Naka, kuwan na siya, uy, the hero is coming. Papunta ako sa Cebu para tingnan ang problema roon dahil tuloy-tuloy pa rin ang pagbaha. Wow! Aring yun din taon din ni Secretary. Maluoy in town ka, please lang. Ayan, unsan may taon ng kinipog bahas, dakbayan, Sugbo, mga kaigalan. Ato rin, pakita palihog ito mga rap-rap. Kining mga baha sa Sugbo nga purti, nagyaw-yaw na ganyan taon mga kaigsunan in town. Atong mga residente dire, huwag na problema, na balaka na in town. Kaya kung di magay ka malumos, baha mga higalang, leptospirosis in town. Atol ning pagig komedya, pero tanawa ninyo. Si Ma'am Leia Ponce. Imagine. O, oh, katong Tino, grabe itong dagawan, pero tanawan eh. Mas dako pa. O, oh, Lapas Balay.
1: Grabe, kadakos baha.
0: Tawar ako na, o. O, sa Balay, mga kigalan nga kinibong galo type, sige nila intay makita, katong mga rap-rap, naun sa nagong taon eh. O, oh, pasangin lang nila ito ang kining uwan ani Mayor of the Day, Mayor of the Night. Oh, di lang tamuhi mo kaksyon, ani. Oh, Department of Public Works and Highways, kining Secretary Vince Dizon, kining Benz. Dali, tayo, paglangay taon, Benz. Nagkasakay na ka, wala pa. Dali, in town, aray na in town sa Cebu, maluoy ka. Hello, yan, yung mga kigilan, credit to TBD, mga kigilan, tisa man eh. Oh, tawar ako ng tisa, mga kigilan po. Sus, ano ba kikitaon ko yung tisa? Kaya, di siya may capital of Cebu City. What? Oh, mo agi kong tisa mga kailan, humot sa kanyang tisa, kanyang kanyang taon niya, kanabang sumayan. Napay lain eh, tanawar. Kung sa maninay, nagpabukag tubig. Yeah. Ano bang rap-rap, tanawar ninyo. Ang paliton na din ito, katrabang rap-rap ho, no? Rap-rap. Rap-rap, makagit nagba. Ay, bisi-bisi. Stradam na yun yung mga kailan. Kinahalang tag-pick up, katrabang rap-rap. Kinalang tag mga kanang tagas ka mga sakyanan para kinamabasa atong kuan in town din. Kinatapangaguran kito mga rap-rap. O gingon man, makalabang labang tas baha sa Cebu City. No? Sa nagkaliang resort mga kaya. Tawaran ko na ninyo mga kilantisa. Ay, nyur! Nyur! Nyur! Nyur! Ato rin tayo pakita kito mga rap-rap po. Kaya kanyang mga baha ang atong ipakita nyo. Tanawan nyo sa isang Facebook Live mga kigilan po. Kini nga itong ipakita mga kigilan. Human sa pag-subside sa bakay, maragwa man takita ni sa Mayor 1, Mayor 2 nga ni Sungasong or diha sa area atol sa bakay. Ito mga rap-rap. So the aftermath o ingon man a day after. Ito mga rap-rap ha. Si Cebu City kinipog Mayor. Standby mga kigilan kay ato na yung hatagag pagtagad po mga katropa. Balikan ni nato mga kigilan po. Kinunsan naman yung taon ninggi lusad nga kwan di katupang rap-rap po. Naputoy kwan katupang rap-rap. Gilusad nga oplan kontra baha ni PBBM. Makita itong kwan katupang rap-rap. Okay. Nay, oplan kontra baha mga kigilan. Nationwide, eh, Presidente Igo siya agad mga kigilan. Ay ko na inuan para ni mga kigilan. Ano ito pagkita katupang rap-rap itong ni Ingons PBBM. Natay, oplan kontra baha. Pero marag, pirmi ma ang baha, marag wamatag kakita sa oplan mga kigilan po. Tawa mo na ito na pilang o plan, mga kigilan. Nagyon, sure gini, Mr. President. Mahal na pangulo, mga kigilan. Nagyog ka ni, mga katropa. Kaling, kuhanan niya? Kaling nag-speech si PBB Dunglap nga, matod ba niya, nakonoy kaning o plan, kini ibang uplan kontra baha. Ako doon, no, mga kigilaan po. No? Ay, saan man in town ni mga katropa. Oh, dira, credit to Philstar Global. Paminawa niyo mga kigilaan.
2: Namin ang mabuti. At malaking bahagi sa sa flooding ay ang siltation. Masyado na mababaw yung ating mga spillway. Pangalawa ay ang
0: spillway kanang wakubkubi.
2: Hindi na nga makadaan. So ang una natin kailangan gawin ay linisin lahat ng mga estero, lahat ng mga spillway, lahat ng ganito upang maging mas malalim yung ating pagdadaanan ng tubig. Pangalawa, para maayos natin at maging mas maganda ang pagtakbo ng tubig para hindi nga maiwan ang lupa na nanggagaling sa taas, yung ibig nagsisiltation. Ito maaaring gawin na minsan lang. Ito ay patuloy nating gagawin, hindi natin titigilan ito. Kasama na ito sa MOOE ng DPWH.
0: Parang sarang lagi may kita, Mr. President, sa DPWH. Actually, MOOE niya. Hindi ko ang pago ng beach resort. Ako kita lagi. Ilang ka nagwaagla po.
2: Ayaw! Sa ating, ganun ka babaw na yung tubig. 10 meters ang kailangan natin hukayin.
0: 10 meters? Kung ako manalo.
2: I'm sorry, 10 feet.
0: 10 feet. Tarong niya, tarong. Ayaw!
2: Tiyak natin na maganda ang pagdaloy ng tubig. Ngayon, we will continue to do this first part of the OPLA.
0: Okay na, katulad ka, Rapla. Hanggang ato nga ginipong His Excellency, Mr. President, highest elected official in the Philippines, ginipong Bongbong Marcos. Ito, narito yung OPLA, katulad Rapla, pero money, mga kigalan. Atol po siyang pipsona. Dita, atong latest nga pipsona bitaw ka itong mga rapra. Ano sa gugan? Kaingon is PBBM nga naanay reformas DPWH. Feel ninyo mga kailan ang reforma? Isaman ka ng daghan ng mga workers nga inibag nagsigidag limpyos mga kanal. Nagsigidag mga kigilaan po o palambos mga drainage system. Palitan, Cebu City. Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay mga kigilaan po. Feel nyo ba mga kahigalaan ng sige na sila rog inibang daghan ng king tao nagsige mura mag-gubat sa baha mga kahigalaan. Sige pang-gubat yag baha mga kahigalaan. Nagsige diag ka ng tawag aning kuhan bito mga kahigalaan. Sige diag pang-hubkob sa mga sapa. Sige diag pag-panggubat diag sa mga blockage nga nakamugnaw sa buga pag-baha. Pag-implement ng mga infrastructure project para dinamubaha. Sana ako na ni, mga kila. Ato na itong balik-balikan ng gingon niya. Reforma ko noon sa DPWH. Katropang rap-rap.
2: Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate. Kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Sa mga flood control project.
0: Kaya
2: na. Ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos. Mula sa plano, presyo, hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing. Na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto.
0: Bantay,
2: at ang pondo sa transparency portal, integrity chain at mga civil society organization. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate. Salamat kayo,
0: tingga. Mauto ang itong presidente, mga kigilan, BBM. Samo ng lauman, Mr. President. Doon na reforma sa Department of Public Works and Highways DPWH. Also known as Daghang Project Way Human-Human, mga kigilan. Wow. Taming pera, walang hassle. Uwan pa, mga hingga. Sa ato ning hatagag pagtagan. Kay usas mga concern doon mga kailan, direbyagin sa Sugbo. In particular, Cebu City, mga kailan. Bilang na itong Mandawi, kay bahamsag yung kayo, mga kailan. O, ingon mga kining Lapu-Lapu. Ang Dristalisay, ang bahat, tabunok naman mga kailan po. Tumon ni problema in town, mga katropa po. Na? Balik-balikan na ito. Kaya kung ang atong presidente mo ipasiltiyan, oblan, kinipong kontrabaha, kinipong reformas DPWH, Mr. President, wap agi na mo na appeal. Sa pagka tinood lang yun, Mr. President, wap na mo na appeal, ha? Dire sa Cebu City, di pa na mo appeal. Na yung mga baha-baha diha, mga kigilaan. Ang amorag yung taong kanang tawag aning kanang mahimo, Mr. President. Paabuto na lang ganito. Kanang sa hubas ang baha. Kanang sa dili mo uwan. Basta mag-uwan, mag-uul in town me, Mr. President. Please town, tabangin. Sa mga ni mga kigilan po, ato aga balik-balikan. Kanya, speakers bahin, tabog taglay ng uluhang balita, mga higala. Anita, snack pa yan sa sugbo. Ito, ingot ka ganina, mga kigilan. Kay si Mayor Nestor Archibala, isubay na ning tinubdan sa Lapas Balay, Lapas Tao, mga kigilan, nga tubig ba? This may barangay Tisa, mga kigilan. Daghan to mga kingsuna. Ito na ito sa muntas may La Paloma subdivision. Oh, kanya, mga kigilan. Nabalikan na ito si kining courtesy ni Ma'am Lia Ponce. Oh. Maniyari ka. Ito lang, Ojuhan balik. Ito pang rap. Maniyari, klamo, mga kigilan po. Na? Grabe ang baha. Oh, nga ano naman eh?
1: Saan naman daan eh? Wala. Dapong pa niya siyang baha sa Bagyong Tino.
0: Oh. Oo ni, mga kigilan po, daan niya. Ato lang i-edit so katabang rap si kinipong Mayor Nestor Archibala. Kita ka ito katabang ihaging giato ning kwan ni, marag gitanaw niya asa nagsugod. Balay ko audio lang katabang rap. Asa nagsugod ang basti isa.
3: Pinakadako nga problema.
0: Si Mayor Nestor Archibala niya, for the sake sa mga nagpaminaw.
3: Asa padulong ang tubig. Onya kani mauning usa sa sapa ang nan sa sapa din is
1: sa Converges siya gikan
3: ang Converges nga gikan sa
0: Convergen River
1: unsa na din ha kaning dapit sa Sacred Heart na siya
3: dapit. Okay. Sacred Heart, so makita ninyo ang sapa
4: 1 meter width.
0: Ang sapa sa mali natabunan na
3: na itubo mo nay mo nang sapa nga gianan. Nya kani karon ni gawas padung dire nya karon nasa tubangan gikural na pod sumakita nato ang
0: so mga illegal structure so, mga ni alis sa kasapaan kadto magraplap mga higala.
3: So nakita na mo ang kabalayan dire karon mas lapas pa sa tao ang flood no. So mo ni gitanaw nato ang hopefully magmeeting mi karon sa mga developer karong alauna.
0: Marag hapon or atong Biyernes ni gi adto ni Mayor kagahapon ni
3: kani gikan sa Banawa.
1: Banawa na siya. Okay. Na pay sa Asian part gapon sa Banawa or Labangon, hudagan okay. Padong diri. Okay. Lahi ko tong dito.
0: Okay. Mm. Ni, mga kigilan po.
3: Naga ni concrete nga fence mo na kuan. Na tumba. Yan samot ni nga dili kaagi ang tubig, no?
0: So, ato sa pakpakan si Mayor. At least mo lang, ang Mayor of the Day, iagyang yato ang... ang Mayor of the Night, kining New York Resort. So, kay ato makita, mga kigilaan po, no? Iagyang yun ni Mayor Nestor Archibala, mga kilan ng area. Bintahan na lang. Kay susi karon sa atong Mayor, mga kigilaan. Marira ba si kining DPDP Secretary? Kini pong Vince Di Senior. Makita ganing hagoka mo. Wa mo'y action diya City Hall. Madako lang mo sa inyong kuhan diya kanang bagay. Bantay lang gin mo. Ay, tanawan man gini. Imisigahan man gini. Ano man yung Cebu? Sige man lang ni Gabaha. Sige tagpatukar. I love Cebu. I love Cebu nyo. O, sana ko ta. Mag I love Cebu taning sige Gabaha. Sumani mga kigilan po, da? Tanaw na ito niya. Okay. Mani, mga kigilan po, da? Magtuo ni mga netizen, mga kigilan po nga. Kuhan niya, kanabang... kining dako ko nung development, there is may bukid nga bahin, katulang rap-rap nga ubos nga bahin po, Maning Palo, La Paloma Village, or subdivision. Mau ko na hinungdan, kanang kita kanang mga picture, katulang rap-rap, mga kigilan. Mau ko na hinungdan, mga kigilan, nga nung ang talawan niyo, ha? New development, mga kahigalaan po, dito sa bukid. Hindi bang kabantay mo ng mga subdivision nga tuwa dito sa bukid? Monte Razas de Cebu. New development, mga kahigalaan sa kining babos, tisa, bitaw mga katropa. Tanawar ko rin nyo. Unsa kadako, tanawan nyo sa mga nagpaminaw rin nato sa kining kon mga kahigalaan po. Da? Kining radio, mga kahigalaan, sa stereo sa Lingbanihong Sakyanan. Ilaga mga Bluetooth speakers. Dalawa nyo sa Facebook Live ko, no? Unsa ka, kuan po, dako sa mga pahak-pahak na sa sa Bukirang bahin sa Cebu City, mga kahigalaan. Tungod kay himuan o mga subdivision, ipang kalkal ang mga bukid, mga kahigalaan, kay tukuran ani mga dagko kay mga panimalay. Honey, nakita sa mga netizen nga tanaw nila, hinungdan nga nung kay ang kining mga bukid, mga katropa po. Natural, kuhanin sila kanabang murag ang mga tawag aning tubig, gikan dito sa babaw nga bahin, mga kahigalaan. Pero naturally, mutuhop nila diha sa kinitong atong kabukiran, mga kahigalaan. Di na mo lahos din sa kapatagan po kayo. Pero kung saan naman nga, saan naman ay kahoy o nga pahak-pahak na, mga kahigalaan. Ang mga kanhi, doon ay daghang kahoy, mga kahigalaan, gipang putol, he develop into ini pong mga kuhan po ba? Ining dagko ng mga panimalay, mga kahigalaan. So, tawarag na, Tisa and La Paloma, new development. Ay, nakuintaon, mga kahigalaan po. Na? So, ito mga netizen, nagtunga, money. Tungod sa pag-ubas, mga kinayahan, mga kahigalaan. Pagkutan na mga netizens, katropang rap-rap. Ang kanin sila, kinhanglan, maganin sila before ka makatukod yung subdivisions, kabukiran, mga kahigalaan. Cutting permit, mga kahigalaan. Kana bang development permit niya, mga katropa? Mga building permits, mga katropa? O kinikwa, no? Kana bang mga resolution, katropa, ang rap-rap o pagpangayog, pagtugot sa mga developer? Okay, makita na to sa mga kinipong mga kana bang kanbitaw, agenda for session, katropa, ang rap-rap, mga kahigalaan? Sa mga kinibang di kay pamilyar ng agenda para sa session, mga kailan. Bantay mo, Pletan, Cebu City Council sa probinsya kay Junta Provincial sa Cebu Provincial Board. No? Nana sila yung mga agenda o sa mga isgutan during sa session. Ako makita dito ka sa mga rap-rap, kinibang application for simple subdivision. Dali kayo ma-approve, mga kailan. Lago na maglaray na, mga kailan. At dos, ang muduso ang committee chairman sa Committee on Infrastructure. Kayo, application for simple subdivision. Magaling ko na ni mga subdivision, mga kigalan, nas kabukiran. Dali, kayo inton mapas. Wow. Ay, ang gitanaw, mga kigalaan, sa kinipong either sa kinipong committee chairman sa Committee on Infrastructure, mga kigalaan, or kinibang sa kinibang konseho sa mga elected official, ila, kanang growth and development. Wow. Growth and development. Resulta mo na ni baha, mga kahigalaan. Resulta, mga kahigalaan, sus daghan magbagot-bot in town kay ilang mga balay subos wa na gisanapan ang tubig baha.
5: Sana.
0: Oh, mga kahigalaan in town, tapayita. Mao ni mga katropa po. So balik-balikan ni nato, mga kahigalaan po. Asa ti pakita? Usa sa nagbagot-bot sa balay ng binta. Ang rap-rap nga na bang bago kwan taon siya ako naluoy ni katropang benta yugo itaw sa katropang benta sa mga kinilang sige itaw limpyo siyang balay kana bang kwanintan basta mag-uwan kusog ayo mga higala naari kwanintan mga may tagtubig ra katropang rap-rap nga luoy intan ako inaluoy sa siya ni katropang benta sa tuwa din ta ang iyang kortina mga higala nganindot kay kolor na kwanintan. Oh, sus, luya yung ton. Napay... Luya yung ton niya. Maluwi, may taon itong kambintal si ton. Hindi ko na palimpyon o ginani kadagang... sus, mga kahigalan po rin ton. Inana, mga katropan niya. Kaw lang na. Aftermath lang na. Katog yung mga balay, katropang rap-rapon nga kanabang... lapas, kuhan na ba? Inyo ha, dili. Masunlag tubig inyo harap. Dili. Di maabdan, no? Ang katropang bintas, may maabdan, mga kahigalaan po. Nasus, ako'y naluoy in town sa mga gamit ng katropang bintas, mga kahigalaan. Todara! Kariton, mga kahigalaan po. Nagsakay nito ang kariton, mga... Mani, I love Cebu. Sakto. Sa ako, ani, kanabang mga kining estudyante sa Cebu Eastern College. Magkikidot na lang kariton niya, mga kahigalaan. Gayaan lagi, naiuban ni mag-jitski na lang. Ang uban na ni mga katropa, siguro mag-baruto na lang ito. The resort capital, Cebu City, mga higala mo din ito. Na, balik-balikan ni natong maong hitabo, mga kahigalaan po. Sometimes because mine, tabok sa Das Provincia kay si Cebu Governor Pamela Baricuatro. Tawagan in town ni sa publiko para maligaya ni mga sakit-sakit town, dengue, osteoporosis, mga kahigalaan. Sakit ba panahon sting uwan katubang rap-rap, mga kahigalaan po? Sapat na gining dinggi. Katro, ipadungog si makadali si Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro. Paminawan yung mga kahigalaan. Or tanawan sa Facebook Live.
5: Maayong adlaw, mga Subuanon. Karong panahuna nga sigig uwan, gusto lang ko magpahinumdom sa atong tanan nga magpabiling alerto batok sa dengue. Dili ta angay mahadlok, pero kinahanglan ta mahimong mas maampingon o mas proactive sa pagpugong niini. Usa ka importante kaayo nga butang nga atong hinumduman maoni. Ang lamok nga nagdala og dengue ari mabuhi sa clean, stagnant water. It does not have to be dirty water. Even a small amount of clean water left stagnant for several days can become a breeding place for mosquitoes.
0: So, ano, ka na bang search and destroy, mga kigalan? War against lamok. Sumama niyo mga kigalan po. Taob, taktak, tuyo, takip. Kwan, 40, mga kigalan po. Kontra dinggi. Money kwan po na panawagan sa ato sab nga Cebu Governor. Mga katropa pod, kwaan na dat, ang kwaan na dat, kanamang search and destroy sa mga breeding places, mga lamok, mga kaigalan. Eba sa tinguan, dagam sa yung lamok. So, dagam salamat, katumang rap-rap, no? Ato na dungog si Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro pod, mga kaigsunan. Samtang sila yung balita, dilitas na kwain sugbo balik mga kigla, mga opisyalis, barangay, nanawaga ni nga sa kato mga tigbalay nga ang basura ninyo i-segregate. O niya, kumahimo, iso nagsako para dito nag-inibang balhin mga kigilan. Kaya ang problema ron sa mga kabarangayan sa siyudad Sugbo, katulang rap-rap, mga kigilan nga nagpaminaw na to ron, naglantaw. Kini mga basura in town na to kay ningo naman tong dinar nga ay lagi ninyo himuha na diyang transfer station or dump site ang kaning SRP.
6: Sana
0: Paano naman to sila pa labayan pa din si SRP mga kigilan? So mga to, ang problema ron katulang rap-rap, hindi na baho ang SRP mga kigilan po. Pero asa na baho? Naas barangay. Samot na dool sa mga barangay hall or kinibang holding area, parking area sa mga garbage trucks, mga kigilan sa barangay. Kaya ako makagi kog mga barangay, magkilam, makakita agay kog nanay maglinya diyan nga garbage truck. Ilan sa kumuginhawa. Ay, ato na ba ang tayan? Kamputaw mga kigilan. Anas Duplin, magkilam.

0: kalitasan sa muntang karon ning namantay private holder pod sa kinipong syudad, mga kahigalan. Come on eh, kanabang hassle kay kasada biya niyo. Dahil na ito, makita kay ngit-ngit ma, sa ginidapita dapit sa Capitol. Kanawa niyo mga kahigalan. Balin-balin na lang nila. Yung problema lagi, yung mga truck basura, di magila, magiyan na ito sa mga barangay, kay anaras kilid in town, no? Manimaho ang karsada, mga kahigalan. Manimaho, tang bakla, galing yun. Kanya nga itong mayor, mga kahigalan, magpanguta na lang. Kung ang Cebu City, di kalabay, di rin may binay. Unya, ang ubang mga LGUs, anak, maglabayan niya. Nyor, wajog kay police power niya. Wajog kay power to compel niya. Di lang yung kakasaywar-saywar aning crime away solution in Canada's may kinipong barangay Binaliw. Kitahin noon, dirisdak ba yung sugbo may di kalabay niya. Atos, alugin saan mga kila, porting layo, porting dako agas, no? Ang saan nagutahan ka, nyor? Tom, tamo. May ito ni concern na ito mga kahigalan po. May speak us sa bahin mga kahigalan. Ay si Senator Alan Peter Quintano, giyawag ni si Senator Lacson. Bobisita dito sa tagig mga kahigalan personal nga imbisigaran ng matod pa pasangit na ghost flood control project dito sa tagig ha. So, si Quintano, nang hinaut ni nga, mabalik ko, si Lacson, nga to siyang karahan nga mode ba? Kato bang anti-corruption mga kahigalan? Ubarog sa kamaturan, tarong mga kahigalan. Ato na ikanungog si, kwan, kato bang rap-rap, si kining Senator Kwan po, Alan Quintano.
1: Let me assure you, lahat ng allegations na binabato sa amin ay masasagot. At let me assure you na maayos dito sa Taguig, di ba? As I keep saying, to the best of my knowledge, walang ghost project dito. May mga technical, may mga kailangan ipaliwanag, pero syempre yung details, kailan, sino, etc., dadating po tayo dyan. So hinihintay ko lang parati yung specific na na allegation. E minsan kasi hulugan din yung mga allegation, but that's not our topic today. Let me assure you, lahat ng allegations na binabato sa amin ay masasagot. At let me assure you na maayos.
0: Salamat, katropang rap-rap. Ato na dungog mga higala si Senator Alan Peter Quintano, mga kahigalaan kinsa. Nang hinaot lagi, unta mga kahigala, mabalik ni sa kinipong iyang karaang mode, kaugalingon kini si Senator Ping Lacson. Kaya sa kanya ito, kung yun, kontra-corruption mga kahigalan. Pero ang tuwa man dapig ko nos mga nakapaldo. Balik-balikan na ito ni mga kahigsunan po. O niya, station, saan ba? Liragis itong oras mga kahigalan po. Aritas, line na ito ka balita kay All Fries Rollback mga katropa po. Ay, kung ano, ipatuma ni sa Gusto 4, bintahan na lang, pakpak sa takadali mga kahigalan po kay may na lang in town mga kahigalan. Mayroon lang, gano'y oil price rollback, mga kahigalan, ipatuman sa Agosto 4. Sigara ni Martes, muna ipatuman mga higala po. Da? So, pilay, mangutan na mo, pila man na, katropang Eric, pila man gina, muna niya. Indot lang gina nga balit. Oil price rollback, ipatuman karong nga Agosto 4, bana-bana. Sa diesel o gasolina, 50 stables. Kuan na ito paglas, mga G's, naggo kay mga kigalan. Pero ang rollback, mga kigalan, 50 stabos, nga to space. Nagingan ka ito, mga rap-rap nila. Beggars cannot choose. Kita in town, nga kita rin, gibinuangan aning mga giant companies, wada mahimo kay beggars. Ano niya, 1.50 nga to sa 2 pesos sa kerosene, mga kigalan. What? Ano yan, sa kwento ha, sa kinipong mag-isigot ang mga kahigalaan po doon sa tawag aning LPG. Ang problema, musakang LPG ka ito mga rap-rap. 27 pesos sa matag 11 kilograms mga kahigalaan po. Nainiobos pero naampoy ni Saka mga kahigalaan. Pahita kita kikibuhang in town na niya. Balikan nato niya itong mga issues karo mga kahigalaan. Sa mga mensahe,

0: Or nyo mga minsayda. Greetings, bulawanong ideya mga kahigalan. Ipinagang talis ng pag-uwan-uwan. Sa ato ka, tulumanon inyo nga, tulumanon mga higala. Nagyapon ako nyo, boss. Galagat sa kanginan nyo, Anchor Man. Matag Domingo nga sayo, mga kahigalan po. Sius Kamuntagon. Katropa, Eric Amaro. Ha? Sa mga nagdahi karon na ito niya, good morning yung tanan, mga kahigalaan po. Exciting morning. Sa ato mga katropa niya nga nagtikaw-tikaw na. Manay pagbangon. Maningon na ibot na ba, mga kahigalaan? Ibot na ba mga charger, mga ceiling fan, electric fan, uguban pa niya mga fan? Well, inyo nang ibot niya, mag-uban-uban, tahanto, dalasay sa kabuntagon po. Ha? Ano niya, sa ato mga kahigalaan, stay tuned po mo, reports mga kaubanan later on. Nari sa ta sa mga issues, si Sgodarang may labot atong haring lungsin niya. Greetings sa ta, sa Ray Doran. Good morning, ito mga Eric watching here from Dumanhog. Good morning, exciting morning, Dumanhog.
1: Exciting!
0: Ano niya, kini pong sa ato sa mga, kuan yung mga katropa po, na? Sa ato nga, kuan po, na? Line pag viewer, Sir Eduardo Tabasa. Good morning, ito pag Eric. Panunod, tamaro, happy Sunday, God bless. Exciting from Kanduman Mandawi. Exciting.
1: Exciting.
2: Morning.
0: Sa kinipong atong taga siyudad sa Mandawi. Sir Roberto Tabulong, good morning. Sir.
2: Good morning.
0: By Roy Barakia. Akong amigo nga guwapo adunahan. Atong niya happy Sunday. Good morning by Disoy. Ang bugat ang Eric. Good morning po ni Mo.
1: Exciting. Good
2: morning.
0: Good morning. Sir Leo Jean Timpongko. Hi there. Kering hello sir, good morning.
2: Good morning.
0: Ani kinipong si kinipong pala. Mura pud og ang DPWH.
2: Good morning.
0: Si Roberto Tabulong po da. Ani Sir Arlene Percebe. Good morning, Katrang Eric. Happy Sunday. God bless. Exciting from Kanduman Mandawi. Good morning.
1: Exciting.
0: Kini pong exciting morning. Onya Flor Dilika, ma'am. Good morning po ni Maria.
1: Exciting.
0: Og, Sir, kining Roberto Tabulong Matur pa niya, lost mo, mastermind, galamlam lang na imong ba.
1: Exciting.
0: BBM siguro ni kining nag-mini. Kini pong Sir Roberto Tabulong po. Jason White Bigulay, good morning po sir.
1: Exciting!
0: Og, kini pong Sir Ken Lercosa Loyona sa La Paloma. Monica ganito. Sir Francisco Bihagan, good morning po sir. Mayong buntag ito pang Eric Camaro, always listening while driving. Kayod tag sayo. Aning sayong kabuntagon, amping Sir Francisco Bihagan. So ning suki kayo sa ex-fam mga kikilan po. Ani arita mga kila si Juan Podas sa ato sa mga YouTube channel mga suki nga tiga Paminaw po, no? Si Sel Jens Henson, no? So aron kaha na sila nagpakabana pagka tuy-tuy. Si Sel Jenson kapon ang mga buaya ni Luklok sa duol ug nagabukot kay tingtugnaw mo nang YBA, no? Usa sa mga buaya mi lutaw pagka tuy-tuy. Onya Yukamia, good morning katro bang Eric, suga kayo nga ri sa Kang Dampas Barili. Oy, good morning ya. Barili Eric, good morning ninyo tanan diha mga kahigalaan pod.
1: Exciting.
0: Exciting morning ninyo niya. Ipadangat niya inyong mensahe mga kahigalaan. Sa atong conference hisgotanan. Main issue karong buntaga mga kahigalaan po, na? Ining baha sa Cebu. May tanaw ninyong maayok kang himuon mga kahigalaan para ma-address ning baha sa Sugbo mga kahigalaan. Yeah, kung na bagyugani, kanabang mauna bagyugani, solusyon. Ang pag-ari ni DPWH Secretary Vince Dizon mga kahigalaan, dunay drainage upgrade mga katropa ngay pahigayan din sa Sugbo. Gitinguha mga kahigalaan palitan diri Cebu City Government, no? Ang 8 billion comprehensive drainage master plan matigayo na bakauntaan ni mga kahigalaan ko. Mapunduhan na bagyo gani mga higala. Paano bagyo gani mao na bagyo gani rason nga dili na bahaon in town ang karagahan ng bahin sa Cebu City. Bawa na bagyo gani ang mga beach resort panahon usab sa pag-uwan diri Cebu City mga kahigalaan. Hopefully, nilang balik-balikan na to. So, kamo diya, mga katropa po, no? Sa may tanaw nyo or basing tanaw ninyo, drainage upgrade, paldo na po. DPWH? Kene ba? Alam. Tama ni, ato ning balik-balikan mga kinglan kay... kwan na, kanang sa atong dila, so pagbalik mga kila, ato pa rin palauman. O sa'y atong mga nakita, basis to pagka-keen observer, also known as pagkahimantayon mga kila. Sa atong pagalinaw diya Cebu City, pagdanaw ni mga baha nga area, unsa di kuwang? Unsa di para na to mga kahigalaan solusyon ba? Sige naman taning baha mga kahigalaan. Yeah, ang ator bang kanpod mga opisyalis mingon, sagdila ng baha mo, baha raman nag-uwan. So mawara man ang ilang kuhan mga kahigalaan, tubag po rin ta. Ang kita nga, watay mga luho ng mga sakyanan, Sir Boyet Rosicena, sir. Ma'am Walmilda Langlang. Kita in town nga nata nag banas-banas in town sa kining mga flooded areas. Kita in town nga maproblema in town diha maliptos ta wa kita watay kwarta ra ba. Pangaguran ta magkilan ultimo witment maglisod tag pali. Morning atong concern. So ato ni hatagag pagtagad mga kahigalan. Ikaw mga kahigalan, kamo diha so nagpaminaw, naglantaw na tor. Nagasinati ba mog baha diri Cebu City? Mandawi, Lapu-Lapu, sa Dalisay, probinsya Sugbo, sa Asamang area. So concern nato ni mga kahigalan. Chase mo na katropang Eric. Chase mo na tayo mahimot. Masa kami dahil sa gobyerno. Pero naman tayo gobyerno kung wak na di mo himo sila kaksyon na. Luputon tani. Pag i-dissolve na ng gobyerno mga kahigalan. I-privatize nilang tanan. Eh, may pa sigurong private mga ilan. Dali pang action. So, balik-balikan ni nato mga katropa. Come on down. So, may tanaw ninyo mga katropa po. Kining drainage upgrade. Kani solusyon ka sa mga baha diri sa Sugbo, mga kahigalan. O, diya, baka po sinyo. Buhol, Negros, Siquijor, Leyte area, Northern Mindanao. Drainage upgrade. Sa kinipong tawag aning... Department of Public Works and Highways DPWH. Ito bang iingon po ni PBBM mga kahigalaan? Upland kontra baha. Kung sa Cebu... Mani, baha siguro pag ayon Cebu City. What naman good si Mayor Mike? Naman to siya gubat, batok, baha. Ano, wala. Pildi siguro tas gubat. Kaya wala may magugubat. Pildi naman ang kanhi mayor. Mga kahigalaan nga, musuod sa giyog ka na. Sa may mayo, ani? Sabay tanaw niyo mga kahilan, solusyon niyo kahani mga kahilan po. So balik-balikan ni nato, atong balik-balikan. Kahitan, Cebu City, mamani ariyo ni ini pong tawag aning DPWH Secretary Vince Dizon. What went wrong? Kamusta na day ang 8 billion pesong comprehensive drainage master plan ni Cebu City mga kahilan. Okay, so mga minsay, mga kigilan, ato na ba sa itong pagbalik mga katropa? Sa balon sa mga importanteng pahinomdom, mga kaigsun. Oras sa XFM Cebu Philippines, Standard Time, alas 5.30 na sa Kabuntagon.
3: XFM. Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nagdungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Susuwayan na ako kung saan kaning kalami. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogod o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung sa inong kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Ako si Dracula.
8: Unya ako si Dracula ka?
7: Uwa ba ka manlo? Kasupsopo na ko imong dugo?
8: Sige, suway yung supsop kay... Supsopo sa ko ng imuha?
7: Ayaw!

0: Plus Herbal Oil. Garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag Santhon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhon Plus Herbal Oil. Sis the pain.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sis the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santhon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
5: Abli na.
4: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: X FM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines. Standard time mga katropa, alas 5:30 na sa Kabuntagon. Tag na dahil sa ganyan sa Santom Blas Coffee Mix, mga kagilan po. Kita po magkape, diyan mga kagilan ng White Coffee, hindi atong Santom Blas Coffee Mix, mga katropa po. Da? Kay good for the heart, memory, immune system, mga kagilan. Exciting! Yeah, balik na sa mga issues, gata na nga may labot atong haring lungsod sa nabili itong pipila ka minutos, di pa mga daw itong report, mga kagilan. Ari sa atas sa ato sab ng mga issues mga kigilan kay lagi diri sa Sugbo usas mga baunon kayo pon mga kigilan na tan-aw ni kini pong DPW Secretary Vince Dizon ang Cebu City. Din mga kigilaan lagi sa ato sab nga nakita ning dakbayan sa Sugbo mga katropa. Sa ako nakita niya kini bang mga sa Mutagits downtown area nga mga drainage. Ang akong nakita gagmaya eh. There is my kuanay, guys, ano main dapit mga katropa naman na siya gi kuanda nga katubang gi maragi padak-an ang drainage, no? Ang katong original drainage nga majority maragatong nakita mao gihapon ang drainage son katropa grap-rap mga higala. Mura ra magkan ng kabantay mo ng kanal mga kigilan sa eskwelahan. Wow! Kanal sa kaning imong CR paingon usab didto sa kini pong kuanda mga kigilan kanang drainage baga. Ang gagmaya green town mga kailan marag kay lagi ang kining there is downtown mga katropa ang gawas nga murabag disconnected na siya di siya connected mga kailan mo nang tubig dili siya comprehensive mga kailan ang tubig bisag asa na lang rumbo mga katropa o niya gagmay kang drainage dili kang maawas mga higala. Ang ato nga mga kining kabantay mo iniguan mga kahigalaan usual ang kuana tubiguan gikan sa igtugpas karsada modagay day skilled musud kanal adto tagina mo kinay kuan adto aron parado na mga kanal way limpyo-limpyo gagmay ang mga kanal dali king mapuno mga kahigalaan daghang pagibasura resulta di ang iyang capacity no sa kinipong kanal porti nang gagmaya in town so muna nga gamay uwan baha dai mga kay sa mga kini pong wa siguro kay bawdi taga Sugbo ang Cebu City's drainage system kwan pa ni 1970s pa in town ni mga kigilan po daghan pas mga 1970s diyan nga mga kanal na maorg hapon bagay na ilisig ka ng mga dagko kay nga kawantay mo ng mga salida sa gawas nasod maghila ilang mga culvert kasyutingan ay pwede nagawa kapatana mga kigilan ato gagmay kay itong kanal gagmay pa kay itong mga culverts mga kigilan kay di man proactive mga katropa po more on reactive man baha ayay pagkakandakan sa nato gamay ang atong culvert ato na pong dakandakan ato mga culvert So, reactive ang atong mga leader diri sa Sugbo, in short, mga kaigalan. Di preso bang nasod nga kana bang proactive ba? 50 years from now, inani na ang posible. Grabe ng climate change. Mudaghan na ang kinipong mga occupants diri. Ang problema, drainage. So, karon palang daan, klarohon ang drainage. Balakan ang daan, mga kaigalan, nga sa umaabot, ang futuristic way of thinking ba, no? Maabot, kuana, kana bang na magay climate change, kunaan og mga kinibang kuanda, tawag aning man-made concerns, mga kagilan, at least, kuana, kana bang dili kay mauwi atong drainage, mga kagilan. Di man ka itong mga drainage, 1970s, mga katropa po. Matod pa, Cebu City Drainage System is kuana, from 1970s, no? Largely considered, mga kagilan, of piecemeal disconnected canals that failed to form a unified network, mga kaigalan. At itong mga kuano, na drainage din rapita. Unahan, wala. Na drainage din to. Sa unahan, wa na po. Oh, barado mga kigalan. So money, a limitation that continues to cause heavy urban flooding today. Oh, kuan yan, nagpatabang tang Google yun. Dini ako ang mga kigalan po, no? Money, nakita po sa mga, kay namin, nagsuwat po na ni. State of Infrastructure in 1970s. O bakit ito'y, kuhan, upatinggi, kuhan ka ron, ha? Kada bang usas mga concern kining climate change, wapan ni 1970s, mga kigla. Ang atong ozone layer, atop okay pa kay, gamay ra kayong jeep na nagan, Cebu City. Papakay mga pabrika, mga higala. So, kuhan pa to, kada bang ang kining volume of rain, gamay pa. Karon, sa naman mga kikilan, grabe ng climate change. Grabe ng mga weather condition, daghan na kay tubig uwan nga dan-on yung mga pag-uwan. Isang habagat lang gani, mga higal. So, mga ni nga, kani, kini ko nung ato, Adri, Peace Meal Design. Urban planning relied on disjointed local canals rather than a comprehensive citywide network. So, Mayor of the Day, Mayor Nestor Archibald. What? Mayor of the night, Mayor, Vice Mayor Tomas Osmeña. Ang atong mga kanal, mga kigalaan, kay lagi, wapa man na patuman ng 8 billion comprehensive drainage master plan. Ang areas nga gianan, natukuran nilang mga establishmento nga, wala na, hindi pwede. So, money, nga watay comprehensive citywide network nga kini mga dagko nga kanal. Resulta, basta mag-uwan gani ang Colon Beach Resort. What? Mga kigalan po din tao, no? Ang kinipong Mambaling Beach Resort. Ang kining Tejero Beach Resort. Di pa din yan napit. Mga katropa po, ha? Uguban pa. Tagonol Beach Resort po. Di ka lang. Tungod kay Watay citywide kining network of kinipong drainage. Gagmay atong drainage, wapay coordination, kay way ka na bang tawag aning citywide network? Samaning, Mayor of the Day, Mayor of the Night, DPWH, kanang DPWH, may tag makita aming DPWH Secretary Vince Dison. Mayor, kumusta man ang or kanang sekretary? Wa kay plano tabangan ning kuan po 8 billion comprehensive drainage master plan sa Cebu City. Kay dire gagmay pa kay kanal, disjointed pa kana bang tawag aning kuan pa, tawag aning way klarong citywide network of drainage ba? Tabangan ni. Balada, balik-balikan na to ni some other time mga kigalan. Gamay argus tong oras. Ani by Roy Brakia, active man gyud mga official by Tisoy Ambungan but na ay mga kickbacks may gagmay keng kanal. Daw nang kickback kay sa kanal. Ani Ray Paco Ubis, good morning katubang Eric, shout out ko sa Ubis family sa T Padilla Public Market. Seryo hanyo boy dag sip, sir, good morning. May buta katubang Eric nagtan-aw na Minos, may sitio kaman sige na Sang-an, Cebu City. Alam na sila katubang rap-lap. Arisatas, mga reports, mga kaubanan, mga higala. Ato ning hatagag, pagtagad kay... Balik-balik ka lang ito ning issue hapon na ito. Comprehensive 8 billion comprehensive drainage master plan sa Cebu City. Mura na po go. Wa na nagparamda, mo na higit. Wa na matagig pagtagad sa city government. Manahon sa nato, si Katropang Greggy magdadanong kasan may subikan sa inyong Kapitolyo. May pahingin ng Disaster Risk Action Summit. Alang sa mga PWD.
1: Live report.
2: Katropang Greg, good morning.
3: Good morning. Good morning. Bitigong sa mga local government unit kung LGO, kasan ng ayon siya ang mga organization sa persons with disabilities kung PWD. Yato milabay Biyernes, Julio 31, to Iglesville, Patisais. Araw ni Musgan, ang Inclusive Disaster Preparedness pinag-usap sa Cebu Disability Inclusive Disaster Risk Reduction Summit o DIDDR dito kinigipahigayon sa may dog sa may takbayan sa Lapu-Lapu isip kabayan usap sa National Disaster Resilience Month sito sa Pagtigom ang paglakip na sa mga pinasiya alang sa mga PWD ngadto sa mga programa sa Local Disaster Risk Reduction and Management aron masiguro usap nga ang PWD lakip sa mga pagplano pagpangandam pagresponde o sa recovery effort niya sa matag probinsya pagyon man LGU sa iyang pre-recorded na mensahe si Governor Pamela Pampricuatro Butiag ang pagpreparar sa katalagman alang gayon sa tanan nga sektor. Si Pampricuatro wa personal nga makatambong sa Pragtigom, sanglit dito siya sa Bohol alang sa magsaysayan usab nga pinirmahay sa Sugbohol Sisterhood Agreement. Ang mga Pragtigom nakaani og mga representante sa mga local disaster reduction and management office kon LDRRMO, PWD organization ug nasundong mga ahensya. Makipsalitambong mo sa Department of Social Welfare and Development, DSWD Regional Director Shalene Lucero, Kailar Mayor Winky Santiago, Dalagit Mayor Nilin Vilseña Tambis, ug Aligriga Vice Mayor Berna Magalion. Mapasalamaton sila pala po si Team Mayor Cindy King Chan sa gabanan sa Provincia Sugbo sa magpahigayon sa maong summit samlit kinahanglan ng gikini matod pa ang paglakip sa mga vulnerable sector sa disaster planning ug decision making. Tato mga katropa diha ang aragalpon ug nagtanaw. Inom ka nun ay ug Vision Express of Gel Capsule. Ibigkan kay kinikulito sa mga five nutrients nga mo pagdiktar sa itong mga mata. Ano na kinilutin? Beta-carotene, vitamin E, og zeaxanthin. Alang sa isang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa, Greggy Magdataro, XFM News.
1: Live report. Exciting Pilipinas. Good morning.
2: Exciting. Salamat katropa, Greggy Magdataro, sa mga report. Dato'y sunod sa katropa, June 14, minor nga Wiley Sinsya. Subong ang palandungan, patay yung manamibangga ni sa kinibang guard rail, no? Marabag sa mga pato, barandillas dito ni sa Toledo, mga kikilan. Ano naman doon? Kompleto ni Talia sa report ni June 14.
1: Live report.
2: Ano bang doon?
4: Yes, patay kini ko sa 15 anyos nga minordinate nga lalaki o maniba aksidente kini niya nga motor nga gimaneho dito sa National Highway sa barangay Ibo Dakbayan sa Toledo alauna 40 ni Skadlaon adlaw ni Sabado Agosto 1, 2026 kini namatay gilang si Daniel Bordahe Samson 15 anyos residente sa barangay Bituon Toledo sa mapas ka pulisan nga wa kini driver's license ug wa usab ni OR ug CR kini nga motorsiklo nga Honda Click 160 nga iya gimaneho ang iyang angkas nga si Mary Angel Dakay Garcia, 19 anyos, residente ni City of Latin, Barangay Bato, Toledo, nagkanggo sa ni Grabing Sabat ug padayon pagkaroon nga giatiman sa tambalanan sa inisyal ng investigasyon sa Toledo City Police Station, gikan pa matod paginig motor, gikan sa poblasyon Toledo, padungan to sa Barangay Bato, abad pagkabot sa kurbada nga bahin sa Baudalan, sa Barangay Ibo, gingong napaktyas kayong driver sa pagkontrol sa motorsiklo, inungdan nga may sombra kini sa linya sa daan, ug may bangga nga to sa metal guardrail at tungod sa kusog sa mong impact na taga clean driver o gangiang angkas na ito sa Daplis Grasada o nagkaangkod o seryoso na mga sabad. Dali nga girespondihan sa mga personal sa CDR Remo Toledo City o gida sa Toledo City General Hospital giring duha apan giniklaran nga dedo na rival gini si Samson sa mga doktor. Kaya katrabayo kalimat magtabarog sa Anton Vitamin C ang alkaline ka Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas sa iyong katropa. June 14, XFM News.
1: Live report.
2: Yeah, salamat katrupang June 14. Sila rin doon ha. Ay, okay noon. Kaya napatay ka may oras. Ano ito mga kikilan na balik-balikan sa nato ang ato pong gisgutan kaganina mga katropa. Drainage dire sa Sugbo mga kikilan. In particular, Dakbayan Sugbo. Kaya malagi na, aside nga 1970s pa yung taon ni Nyor, Nyor 1, Nyor 2. Paan po ni mga kikilan? Ato mga drainage dire mga katropa, wa na siya kasabay sa rapid growth. Then tungod sa urban development expansion mga katropa, murabag na outphase na ang small capacity pipeline mga katropa, gagmayng kanal niya, dili na kasugakod sa urban development. Mga katropa po. Kani mga katropa po, ha? Undersize capacity, mga kaigilan po. Mayor, Nyor. Okay, para lagi nila, problema raman ko nung magba. Undersize capacity ng mga kanal. Mingon sila, kung ano man di extraordinary na kayong mga baha, katrupang inik, or uwan. Kaya ba mong extraordinary na, atong mga kanal niya, kung pa, niyan to pang 1970s kasagaran, undersized ng ganyan siya. Di na ganyan siya kasabay sa urban, rapid urban development. In that. Kaya nga itong kwanya, kanal, kay pang balay lang. Kaya, kung saan, kung talaan yung karaang Cebu City 1970s. Masa kay madahom nga grabe atong urban development po, no? Come on nga, wap ano ilis eh. Ako personally, nakakita ako mga kailan. Diyas may gay sa anumin. Pagkanaon ako, uy, noon sa gudain yung kanal na ito. Uding, dali kayo mo ba? Kaya naman ito yung maragi, padakaan mga kailan. So wap apanaki, makingon ko. Pero mga, kuhan man, kanabang murabag tunga to kayong uban, padakaan ang uban, gamay gihapon. Bayan ni coordination ng ato mga kanal in town din magkailan disjointed mga kaigalan, why disconnected mga katropa, why unified network. 1970s pa mga kaigalan po. Sumoning Nior DPWH kwanta na atay gito agog rehabilitation challenge. Kanabang si current city and national project struggle to replace this archaic. So murag tawag ani mga kigalan prehistoric. Sobra ra pang prehistoric mga kigalan nga pipeline or kanang drainage lines diyan, no? Due to modern structural obstruction. Oh, kay kining drainage master plan sige laga plano way pundo-pundo. Nana siya mga modern structure obstruction. Katong gingon na ito sunan ba? Ana, unta nila pag-iun ang daan diha, kining pipe diha, ang drainage. Unya, saan man, skadugay nila gi punduhan ng prajika. Wa na priority mga kigilan kayo. Naunang basura. Nauna diha ang ilang pamulitika. Nauna diha mga kigilan ang ilang mga personal nga kining proyekto. Baka nga na dihang mga... Masama diha mga kigilan po. So mo ni ang problema mga katropa po, no? Rehabilitation challenges karon. Kay ang mga supposedly ang drainage master plan mga kaigalan, nabunduan ng tag 8 billion, saan naman na? Daghan naman nagtukod-tukod sa mga supposedly agiana. So saan na nimo? Guys, ano main game? Amta kay ka paguba skill na na. No? Oh, 138 mo. Sorry, manang gubon. Question na ang structural integrity sa kinipog kung imo pahakan ng kilid na na. Kamo na nga kwan ba? Kani nga reactive in short ang ato mga leader mga higa. Why for kanabang forecast? Mga kigilan, why political will in short? May rama bito sa una kato musunsunog ka na mga kigilan. Kanto na 5 meterism. Sabagi, nagubak. Napilgin lang si kanipod niyo rama. Sabagi, nagubak tong mga illegal structure in 3 meter ismet mga kahigalaan. Wakit lang. Kuhan bago ng gaysa no main 1-3-8. Pakong dyan. Kaya katong Dries may kuhan na pit. General Maxilum. Saan ang kanpag ito mga illegal structure nga kanabang naka kuhan po na? Dries obos lang na mga kailan. Adtos babaw kining kinipong atong development niya. Rapid development niya mga kahigalaan sa kinipong babaw nga bahin. Katong atong ipakita ang mga pictures kaganina. Daghan na kayong nag-subdivision dito. Pero ang atong Committee on Infrastructure, mga kahigalaan, may sponsor ani mga simple subdivision. Simple subdivision. Approve without thinking. For kwan guna? For development guna? Katropang rap-rap mga kahigalaan. Nice subdivision to Coron Dias Babaw, mga kahigalaan. For example, dako kayong project, Montirasas. Terasas mga kaigalan. Guba ang atong bukid pero development. Sumo ni nakalisod mga kaigalan kina mga atong bukid ron tanaw na to mga kaigalan. Ano gyud? Nga kwan na gyud taw din nga upaw nga nga pahak. Nga kwan na gyud taw ibis ang green kay nga panan kanang pang tanaw na to ba? Iya yeah, sa kabukiran magigala multicolor na kanabang subdivision ay makita. So mao ni mga kahigalaan po, ngano man mangutalo mong anong sigim gining baha Cebu City. Wa makontrol nga development dito sa rural areas mga katropa, pahak-pahak ng bungtod na to mga kahigalaan. Mga subdivision wa hibawig klaro diag asa na pa doon ilang mga tubig baha mga kahigalaan. Muning na dito sila Paloma Village. What? Mga kaigalan, nanood ng mga kabalayan. Natay na hinabing ko sila, wala na sila kahibaw nga. Ang, usay, ang tubig, imis, antumuagi sa pa, Arinas Balay. Anong bahay na? So, Oh. Ina na bitaw nga kwan ba mga para ko ko.
5: Ayaw.
2: Eh, di mo mo gamit sa kanang inyong highest level of critical thinking, no? Ayaw mo bilitan na. Kila raman na, istudyuhan naman na in town ninyo. Oh, pero, kanila ging bot. Mayor ta nga, itubo'y lang.
5: Ayaw.
2: Walay kapasidad. So, arita, 8 billion, 8.2 billion, no? Drainage master plan. Musta na din ninyo. So, hopefully, no, makita ni DPW Secretary Vince Dizon. Okay, ang nakahinabi nako sa una ni si Baba, ako dali-dali na pagkusbombo. Nabi ako nako ni si Kwanman, Konsyal, dili si Gerganina, kanibang si Usay. Committee on Infrastructure, mga kaigalaan po. Tawag aning kwani mga kaigalaan po da Guardo no si Konsyal Sir Guardo mga kaigalaan Mayor Mayor natay 8 billion drainage master plan kami inton nangita mi asamig budget ani una kadugay nga wa ma implement ang mga ruta nga nauntay appeal sa comprehensive drainage master plan gitukod nga kanabang infrastructure.
5: What?
2: Di man sila kabos. Wapam na natrabaho nila, mga kigla. So, muni concern karon problema. 8 billion pesos ang gikinhanglang pundo. Comprehensive Drainage Master Plan, mga higala. Ako ani mayor, mga kigalaan. Ako ay mayor, kanang mayor of the day.
5: What?
2: Mayor of the night, mga higala. Samantag, dol-dol ang eleksyon. Magpakilimos ko. Adto kog national agencies. Or di ba ka? Kwan ha? Oy, Mayor Archibald, Mayor! Say naka... Kwan niya? Kwan ni Mayor Archibald? Inargo ni si... Maaari mo ni si Vince Dizon, no?
5: What?
2: Kaya bang inargo ni kanang pwede mo magpatabang sekretary? 8 billion peso drainage master plan. Huwag itaw niyo.
5: Ay, yeah!
2: May lag na ka 20% mi sa kanabang allocated budget in town. So patabang maybe para minus-minusan in tawning mong bagay. Drainage diri kanang secretary mga 1970s pinto ang gubat. Ana ba? Inuoy adto mga senador, mga tagpundo mga kaigalan. Magpatabang sa city sa national government. Ang atong kaning presidente patabang dadto naman tay uplan ang atong kuan pod uplan kontra baha. Gamit kay ni. Mr. President, baka kay Midri, pwede sa imong uplan diha, kanama kay uplan kontra ba? Pina may bill, budget may bill. 8 billion na mga kailang kuwang rin na sa katong multi, trillion naman kung naning nakawat sa flood control project. Ano ba makikila, no? 8.2 billion drainage overhaul is back by a proposal of 10 million to 15 million feasibility study replace the obsolete 2005 master plan.
5: What?
2: Aiming to fix worsening urban floods through modernized infrastructure and water retention strategies. Mga kaigalaan po, da? Project cost, 8.2 billion pesos for the comprehensive drainage system modernization. Antod karon mapagod. Feasibility study, 10... Kasi kuha sila yung kwarta ika. Pilar man eh, 10 million to 15 million. Mapagod mo ka feasibility study diya. A agencies, Department of Public Works, DPWH, Cebu City Planning Development. Oy, Cebu City Planning and Development. Naadyon mo yung plano? Proposed solution and strategies, mga kigilan. Water retention, focus on showing down runoff rather than rapid flow management. Upland structure proposal to construct small earth gabion dams in mountain areas to curb rushing water. Sabi yan, puno naman yung subdivision ninyong kabukuran. Short-term action, continuous desilting. So, once in a blue moon rin ito magkakitag desilting. Unclogging of existing canal. Ay, ang panay, Tagumil Beach Resort. Masapag ka na, ang clog ninyo. Yeah. And plans for a swamp-like rainwater catchment system. Wala na lang. Siguro, plano ni city government, palitan lang tag baruto. Palitan lang tag mga, kailin ato mga POG, kuno na lang ni, kanang i-amphibian. Mulutaw kung baha, kung wakot, mudagar na diha. Kaya na lang, kaysa, may klaro ni atong, kuan mga katropapol. Okay, klaro. Ay, nako. Dinirin tatong mayor, mga kaya. So, kuha no? Kalabang makita man nato kung kanigay by presenting lang nato ron mga presentation lang. Makita naman nato unsay problema mga higal. Pero nganong nganong lisod yung kayong solusyon kato mga rap. Kay lagi ang baha makita ra kung ting-uwan mga higal. Ang baha ra diha mga higal kun dunay bati nga pana. So, unsa man ganahan day mo Myor nga sige ra taga uwan, sige ra taga baha de. May nakalisod mga katropa po. Wa, arago kong tigpamutbo. Gano bang tig-sul-sul ba? Ito ng tao niyo. Gano bang nanaginta? No? Nanatay mo rabag blueprint ba? 8.2 drainage master plan mga kaya. Nga mauntay dakog yung tabang pag modernize no sa tong obsolete why kana bang tawag ani mga kahigalaan o gana bang drainage network mga kuan na kana bang puno ng mga kanal diha barado na o way ayo na so kani kana bang mao na tani no fixing worsening urban floods to modernize infrastructure mga kahigalan. Noon ta ni pero amot lang. So, Myor, kani ha chance na nato ning magpatabang sa DPWH aning 8.2 billion drainage master plan. Ay, kuan naman. Ano sa sige? Sige mga kahigalan. In some other time. Uban-uban gapon ta kay camera magintag oras mga kahigalan. Sabi, Rara Edmond, may buta ka ito pang Eric. Shout out, mayong paglantaw po dyan, sir. Watching, listening, RA Glasgow, Bian, Leyte. Good morning, yun dyan sa Leyte area po. Morning, wala lang. Kana bang, wala man tayo igong oras, mga kahigalan po. Manig yun sa sunod higay lang po. Sa samang isasyon ng takna, din lang sa itong Sibiana ng XFM, Cebu 88.3, mga katropa po. Kanya, sa ngalan sa kinipong kinitbook ang persa sa XFM, Cebu 88.3, mga katropa. Atong station manager, katuman Selmin Chavez Baikin. Ang ato sub nga newsroom director, katuman Philip Sirhan. Ang kauban Dries Picas Aquario. Katuman Rafael Raprap Baring Mag. Ang new boss, kalagad sa kanginan. Yung anchor man, katropang Eric Camaro. Matamit may kong dalay ko ng sus. Basta nang may posible sa labaw ang magkagaw. Alam sa Rikos at Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: FM.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Textile by 33 years, taga Marco Dieng. Kini akong tutun lang, ning namagoy ko tun sil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ba niyong tumarog tambal? O to, ning damog ko sa Sundown Plus Gold, maayog ito akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Bisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod to daayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
3: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usakag graduating student. Sige radyod kong kapulaw ug tuon. Unya, sige padyod kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
6: Butch! May mga anam ka mamisita din ako.
7: Day, si Kuya mo gani mo? Murag dili ganahan ako.
6: Dili, oy! Ganahan mo gani si Kuya ni mo?
7: Mau ba? Ganahan din si Kuya mo na ako. Ako bud, ganahan sige ko ni Kuya ni mo.
6: Ayaw!
1: Vision Max, daghan ang natabangan.
8: Permigid gamuta mo ta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abil ako sore eyes gid to kay murag lahi ra gid 5 months man way undang ug muta mo ta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision Max, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Sip on! Kahit nga ubo! Mag-premium D3! Mag-premium D3! Ang maski pa kusog o maski pa epektibo tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3! Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3! Mag-premium D3! Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
9: Mapalit sa mga butika.
10: Turbo!
11: Pakusog!
10: Turbo!
11: Pagdugay sa away!
10: Turbo!
11: Doble! Ang kalipay!
12: Pre, kung ganito ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ng turbo ah!
13: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
12: Oh, sakto pre, oh! Naiduol na butika diri sa tuang barangay!
13: Sige pre, dungan tapalit ng turbo!
3: Turbo! Food supplement for men! Hihimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo! Wagas! Ang lakas!
3: Turbo! Food supplement for men! Mapalit sa mga butika!
15: Sundown Plus Herbal Soap!
16: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Sundown Plus Herbal Soap. Dura ang

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, mga size 19 at oras sa turigin ninyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, madali po sa itong lawas, batok sa mga bakterya o mga virus, nga maghatag o kaluya ni ini mga katrupa, marang ayong kumpiyansa, ha? Kaya, ang panahon karon mga kaigsunan, di ka kasabot, no? Manang atog yung panalip na itong lawas, batok sa atake sa mga bakterya o mga virus. Mga kaigsunan, pinagis pagpaligon sa itong immune system, mga kaigsunan. Unsa man nimo kana, inom og duha ka soft gel sa Premium Death-Free Instant Energy matag adlaw mga katrupa. Premium Death-Free Instant Energy nyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon ninyo kini mapalit sa Yes to Health Clinic nga na mahimutang o Yes to Health Clinic Store nga na mahimutang sa Busgabahin at Sibianan. Diri sa may Z Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya, karong alas 9 sa buntag, ha? Lain niya serbisyo publiko sa Yes to Health Clinic, mga kaigsunan. Pagsugod ag libreng konsultasyon, libreng check-up, mga igsoon. Ha? Alas 9 sa buntag, hangtod kinis alas 5 sa hapon, karong adlawa matag Domingo kini mga katropa. So, pahimulsin ninyo kini mo kay gayunan kay libre kini mga kaigsuunan. Napo diya sa itong Yes to Health Clinic ang atsong store. Ngayon mapalit ang Premium Death-Free Instant Energy o uban pa gawag ang Yes to Health product, mga katropa.
0: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya ug mga nag-unang issue targeton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye. Bullseye. Bullseye.

0: Tropan, Jerry Auxilio.
1: Bullseye.
2: Espina nan cura. Si tanto mesquandio mostos. Ang pagpakabara walay dugukan. Tutob lamang kini sa imong baba.
0: Katropang Jerry Auxilio.
1: Bullseye.
2: Sogbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa nung tulumanunang
1: Bullseye
2: Sunday Edition. Kinigap niyo ang anchorman katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Makiguba na ganinyo hangtod kita sa alas 9.
3: Good morning!
2: Kining adlaw, mga katropa nga Domingo. Pizza dos na sa bulan sa Agosto 2, 2026.
3: Good morning!
2: Ginaw tara kamo sa kapiskay sa malawan sa inyong pagpanikaisikay. Samtang nari kay Sikay Kaburiya, tugyato na kaninyo mga pagitabo dini sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasun kagahapon o karon.
1: Bullseye!
2: Dini sa ato mga kaigsunan, mga pagbaha, mga katropa, sa Metro Cebu, way hunong mga igalang.
4: What?
2: Matag-higayon nga muuwan. Ay, noon, kung muuwan, rapon magbaha. Ito man eh, nasunahuna sa ato ang mga pangulo kaniadto, mga kaigsunans, nangaging mga katuigan. Nangaging nga mga panahon. Nga magbaha lang mga igsuon kung mag-uwan. Una karon mga katrupa, gamayng uwan, baha dako mga kaigsunan. Atong tanaw ni mga pagbaha, mga higala. Kagahapong adlaw, aperte na pong trapika. Tikan sa pagbaha, mga higala. Kani bahas liloan, mga kaigsunan. Anong magbaha naman po ni liloan? Gumikan kaysa liluan mga kaigsunan. Huwa mo nakabantay, ako mo pabantayon. Tanawag ilahang kabukiran, ingon man ilahang mga dapit, gumikan kay iuswag po kining maunga lungsod mga katropa. Tanawa, doon ay mga subdivision gipanghimo mga igala. Usay nahitabo, human gipangbuhat ang mga subdivision. Ang tubig mga igsoon, dana, pwede ni mong langoy-langoyan, katropa. So, grabe, no? Ano ang mga pagbaha, mga kaigsunan? Saliluan ni mga katropa. Kining sunod ya video atong tanawon asa kaning dapita nagbaha. Ato pa minaon, Barangay Banilan, mga igsoon. Ato pa matiyon, mga
5: igala.
6: Ito pa,
5: Banilan.
6: Maloy ka sa magkatawa ko.
2: Barangay Banilan ni mga igsoon.
6: Sunod sa kunti lo.
2: Katong una, katong pag-rap-rap. Tanawan ni ninyo mga katropa. Kagahapog at lawa, lain asang baha mga kaigsunan. So, mga pagbaha mga igsunan. So, sao naman lang ni NATO mga katropa, dapat lain ay. Oh, sunod nga video ato ipakita ninyo mga katropa, ato lang i-refresh yung memory ba? Kining sunod katropa, rap-rap, asa may dapita? Kini? Sa kwan eh? Kiriga tipulo ni siya katropang rap-rap, no? Sa tipulo sa lungsod. Isti lungsod mahinoon.
1: Sana.
2: Sadat mayan sa Mandawi, mga kaigsunan. Kiring tipulo, mga katropa, na di ang pinakamahal, pinaka-expensive mga igsuon niya flood control.
1: What?
2: Tragic. Pero niligay ko nung makita.
1: What?
2: Tipulo ni mga kaigsunan, di apailain mga katropa nga kwan kinidiag bahagya pon mga kaigsunan, no? Now ngano ato ning ipresentar da kaninyo mga higala kini mga pagbaha karon nga ato na sinati mga kaigsunan kabahin kini sa saad ni presidente Bongbong Marcos. Kaya itong presidente sa Pilipinas masinaaron.
1: Wow!
2: Onya, iyasang tumanon ang iyang saad katropang rap-rap.
1: Wow!
2: Ngunit na kanindo sa itong presidente mga igala kay kung musaad, tumanon.
1: Wow!
2: Kanang uban yan, iban mo tuman o musaad.
1: Wow!
2: Ha? Promises are made to be broken daw kuno mga igsuan.
1: Wow!
2: Pero si presidente Bongbong Marcos mga igala, iyagyod mga katrupa nga kining gihimo o iyahagyod gituman ang iyang saad mga kaigsunan. Aron ay ma-refresh na to inyong memory mga katrupa at ipabati nila katrupang rap-rap. Ha? Ang kapamahayag ni Presidente Bongbong Marcos diin iyang giingon, iyang gisaad mga katrupa nga dugang pa nga kayutaan ang atong patubigan. Pamatiyo nato si Presidente Bongbong Marcos mga igsoon. Kadiyot sa ha? Kay ato pang giiskan mga higala. Kiniga giiskan pa nato si Presidente Bongbong Marcos mga katropa. No? To sa nigi tanaw mga higala. Okay, nana, nakita ni mo katropang rap-rap? No? Si Presidente...
4: Libo-libong hektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa. At libo-libong hektarya pa ang patutubigan.
2: Wow! Oh, meron mga kaigsunan. Tanawa, so ka ng mga pagbaha, mga higala. Kininga to na sinati karon ng mga pagbaha. Kabahin kini sa saad ni Presidente Bongbong Marcos.
1: What?
2: Libong-libong ektarya ng lupa ang ating napatubigan at libong-libong ektarya pang lupa ang ating patubigan.
1: What?
2: O tanawa mga katropang doon sa'yo naitabo, dili lang yuta iyang ipatubigan hastang simintadong daan.
1: What?
2: Iyang ipatubigan mga kaigsunan. Murag na sobraan rapon siguro ning saad ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang git. Ang pagtuman siya ang saad, baburag na sobraan.
1: What?
2: Oo. Kay mama na ikaroon, no? Balikan ko nun natong katropang rap-rap sa nag-iingong Presidente Bongbong Marcos. Ha? Atong balik-balikan?
4: Libong hektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa.
2: Oo.
4: At libo-libong hektarya pa ang patutubigan.
2: Sumaw ni mga kaigsunan.
1: What?
2: Mana, ang atong presidente mga katropa, maayog yun, no? Kay mutuman og saan mga katropa. O niya, dili lang yun kay kanalang saan. Iyapag yung pasubraan.
1: What?
2: Ha? Iyapag yung mga pasubraan mga kaigsunan ang iyang saan. Kay kanayaan to, lupa man lang iya ang patubigan. Karon giapil man niya mga kaigsunang simintado mga dalang.
0: Bullseye!
2: Ayan ipatubigan mga kaigsunang mo. Kita na ito karon nagbaha-baha. Kinikabahin ni sasa ni Presidente Bongbong Marcos iyang gituman. O niya, iyapag ipasubraan sa sayunan mo ni anon itong Presidente o busaan mga katropa. Di lang kutob niya. Ang limitasyon, iyapag ipasubraan mga isuon.
0: Bullseye!
2: Garoon mo ni mga kaigsunan. So, nindot, ha? Mayo ni nga ito, Presidente, kay mutuman yung saan.
1: What?
0: Bullseye!
2: Libong-libong ektarya ang atin ang napatubigan. libo-libong ektarya pa ang ating patubigan.
1: Wow!
2: O ito na! Ito na! Ito na! Diba? Oh. Dili lang mga yuta na patubigan. Hashtag ektarya na. Hashtag kasalanan mga eksuna na patubigan.
1: Wow!
2: Unya mga katropa, kining gihimong presidente Bongbong Marcos, in fairness po, dili lang ni nato i-credit ngadto niya mga katropa, dili lang ni nato katropang rap-rap, i-attribute ngadto presidente Bongbong Marcos ang kalampusan siyang saad nga magpatubig. Oh, kay nga naman mga igsoon, oh, dili man sa pwede nga way contribution ni ini mong patubig ang ato mga local government officials.
1: What?
2: Ha? Ang ato mga local officials, mga katropa, doon na po'y contribution aning patubiga, mga igaw.
1: What?
2: No, nga nasa atong kadalanan, may abot na mga kaigsunan, pwede ka na galungoy-langoy, mga igsuan.
1: What?
2: Nga ato na sinati, karoon katropa, rap-rap, baliko na ako ang akong sugyot sa nga atos mga manufacturer o mga sakyanan, paghimo mo ng sakyanan nga amphibian.
1: What?
0: Bullseye!
2: Kaya nindot kayo, daghang mamalit niya na.
1: What?
2: Oh. Kaya dagan mga sakyanan, di ka dagan, mga daot ang mga sakyanan, bubudagan aning ingon-ani kalaom nga tubig mga katropa sa itong kadalanan. Muna nga, huwag ako may kwarta pa lang ko, mamuhunan ko katropang rap-rap eh.
1: What?
2: Huwag ako bilyonaryo pa lang ko ron, mamuhunan ko mga iksuon, o sakyanan, ha, pagmugna, pagmanufacture o sakyanan niya amphibian.
1: What?
2: Na pwede siya, may ako nang puhalan si Tisla.
1: What?
2: Ha? Puhalan akong Tisla, mga katropa, himo kong sakyanan niya. Panahon sa tinginit, aw, ligid ang iyang gamiton sa pagdagat.
1: What?
2: Panahon sa tinguan, katropa, rap-rap, kaingon ani magsitwasyon, may tabo na to. Dili lang din sa Metro Cebu kung dili sa Timog Nasun sa Pilipinas. Aw, harasan! Magamit po ng sakyanan maigala, magawas na itong iyang cutting.
1: What?
2: O pwede naman sa nagkang sakyanan ngaway cutting mga katropa, mulutaw naman na siya.
1: What?
2: O diba? So, muna gamitan ninyo, ikaw mo mga nagkakwarta. Kamu mga kwartahan, o tagaan mo na kong, itagaan mo na kong idea, ha?
1: What?
2: Di na kong mga yung bayad sa kwan intellectual property rights na katropa rap-rap.
1: What?
2: Ha? Ako nang gisugyot ninyo kay kamo man ay kwarta, ako amang ko. Ala ko lang ihatag ninyo mga idea pag himo mog sakyanan, pag manufacture mog sakyanan nga amphibian.
1: What?
2: Na pwede mo dagan panahon sa ting-uwan sa kadalanan o nya panahon sa panahon sa ting-init pwede sa mudagan mga kaigsun.
1: What?
2: No? So, one is siya, mga katropa, na sinati na to, gagapugan lawa, baha na po.
1: What?
2: Ah, baha na po, mga katropa. Si, Secretary Vince Gison, mga iksoan, no? Si, Department of Public Works and Highway, Secretary Vince Gison, muari daw kuno siya, mga igala sa Sugbo, kayang tanahon, mga kaiksunan, kining balik-balik kapag baha, sa probinsya o sa Dakbayan sa Sugbo.
1: What?
2: Ala, ari-ari, Mr. Secretary, tabangin, nagsulba niya mo mga local official.
1: What?
2: Kung saan pagsulba din niyang, kwan, mga pagbasa itong kadalanan.
1: What?
2: Ha? Kinimanggod mga kaigsunan, no? Kabahin kini sa gitawag o kalambuan.
1: What?
2: Ha? Kabahin kini sa gitawag o kalambuan sa usa ka lokalidad mga kaigsunan. Ang mga pagbaha.
1: What?
2: Kanagumikan, kahit kanaganing shortage ang atua mga katropang paghuna-huna.
1: What?
2: Sa umaabot niya mga adlaw, sa umaabot katuigan mga katropa.
1: What?
2: Kinsa ko'y magdaho mga igala, arilatas dalan kulon. Kining dalan kulon mo ni pinakadaan, ha? Pinakakaraan nga daan sa Pinutibu, Pilipinas mga kaigsuna. Dalan kulon ha? Ang dalan kulon katropang rap-rap, FYI.
1: What?
2: Money ang pinakakaraan nga dalan sa tibuok, nasod nga Pilipinas, mga kaigsunan.
1: What?
2: So, kanto sila, naghimo ning dalan kulon, mga katropa, naghuna-huna na ni sila. Nga ang kulon, dalan kulon, maingon ani ng kahimtang karon.
1: Wow!
2: Nga daghan kay mga business establishment, mga igsoon, o daghan ang mga tao, magsuroy-suroy, malit sa mga palaliton.
1: Wow!
2: Sa ilang panahon, mga katrupa, sa deng dalan kulon gihimo, unsa ba'y gidak-on pa kaha sa mga culvert diha?
1: Wow!
2: O diba? O sa pamagkaha ang gidak-on sa mga culvert, mga kaigsunan?
1: Wow!
2: No? Sa dihang gihimo ning dalana, ah, pila ka tuig, pila ka siglo na nagkalabay, mga igala.
0: Bullseye! Bullseye!
2: So, naghuna-huna sila nga kining dalan kulon, ang Sugbo mahimong syudad, ug mahimo, mga igala, nga urban city, mga kaigsunan, urbanized city.
1: Wow!
2: Now, doon ay development. Karon, ibutang ta mga katrupa, ha? Ibutang ta katrupa rap-rap niya. Dagko sila. Gibutang na nila nga, napanglantawan na nila. Nga, unsa kini sa umaabot katuigan kung ma-develop na kining dalan kulon.
1: Wow!
2: Di lang tas dalan kulon, ha? Kanang dapita diya mga igala, kindalan kulon, naman ay sapa di, ha?
1: Wow!
2: Diri sa may hungkira, mga katrupa, padulong dito sa may 138, mga kaigsunan, silingan niya na Gaisano, mga katrupa, Gaisano May.
1: Wow!
2: Lagbas lusot dito sa Luyo, mga igala, sa The Freeman.
1: Wow!
2: Paingon dito na sa dagat, dunay sapa diha, mga kaigsunan.
1: Wow!
2: Kanan diya sa may da Cosmopolitan, katrupag rap-rap. Sa pamananas, ilaw ba na? O sa may gihimo nila, mga katrupa, sa sapa?
0: Bullseye! Bullseye!
2: Ah, di ba, mga kaigsunan, ni mabaw ang sapa? Oo. Oh, onya gawas nga mimabaw, mga katrupa, gipatungan pag-building.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Mga panahon na nagkahuna-huna pa sila, mga katrupa. Nagapanglantaw pa sila sa unahan. Ila ka ng himuon, mga kaigsunan, o tugutan. In the name of development, mga katrupa, ngamingon anang kahintang sa sapa, mga higala.
1: Wow!
2: Muna nga to ang tubig, diyan na muagis dalan, wana sapa, mga kaigsunan.
1: Wow!
2: Ang atong tubig, kay wana'y kagian, maghimo na og sapa.
1: Wow!
0: Bullseye!
2: So, muna siya, kabahin sa kalambuan, mga kaigsunan.
1: Wow!
2: Sinili lang ta diri, katrupang rap-rap sa kulon. Adto ta paingon sa bukid, mga igsoon.
1: Wow!
2: Ah, dito sa bukid, kaniadto, mga katrupa. Nagainom-dum pa ka, katrupang rap-rap. Ikaw, katrupang rap-rap, ganaan ka mo po yung bukid.
5: Sana, oh.
2: Ikaw, ganaan po yung bukid. Lingos ka tropang rap ni Bricoy.
1: Wow!
2: Ay, kami na atong tagamukin, mga igalay. Nignaog na musubos, ingnon man tayo may da. Na namay mga buliing ka ni ato, o pala'y balaod buliing.
1: Wow!
2: Kani ato, mga igala, muingon tayo na nga mo ang mga classmate ni Risubos, ha? Nangabot na sa tagabook ID ay.
1: Wow!
2: Oo. Oh. Kami, mga igala, na tagabook ID, o. Oh. Nagidana silang baon, pinutos, o daw sagi.
1: Wow!
0: Bullseye!
2: Buliing ka niyan to, may gala, pero di lang may manumbag. Di lang may manungab, di lang may mga katropa manunggab, di lang may mamusin.
1: Kung
2: ibuli may mga katropa, pero di na magwanta, ang katropang rap-rap, pakisumbagay na. Nagino, may, nagkikami bukid, nangabot ang tagabuk ay din, nagidalas ilang baon, pinutos, og sa dahusagi.
0: Bullseye!
2: Yung amuang baon, mga igala, giputos ang budaw saging, no? Gipatungan, mga katrupa, og kining buwad niya, kuwan, aput-put.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Sana na ganyan to? Ganyan to, mga tao, mga katrupa, dili ganahan mo puyo og bukid. Kainon sila ang tagabook ID, ang kaliwat og silingan sa mga unggoy.
0: Bullseye!
2: Iroon sa may nahitabo karon, mga katrupa. Muna sa kanta pag gulong ng palad. Gulong ng palad.
1: Wow!
2: Yan naman gulong ng palad, katrupang rap-rap. Ha? Usahay sa ibaba, usahay sa ilalim.
1: Wow!
2: Ha? Oh. So, sa gulo ng palad-pal, lutuyok pa na siya mga kaigsunan. Panahon na kas ilawom, nasa panahon na kas sa ibabaw. So, karon kung kaniyan to, ang mga tao, mga katrupa, labi ng mga dato, di na sila ganahan mo po yung bukid, oy. Pero tanawag kung siya nahitabo karon mga kaigsunan, ang mga tao ganahan ng mupuyog bukid. Oh, so tanawa na nga itong kabukiran, gipag-upawan. Gipag-himuha na mga subdivisions, mga kaigsunan. Pero mga yutas bukid, mga katrupa, dili ba na tanan agricultural lands? Ha? Dili na sila tanan agricultural lands, na doon na de gitawag o timber lands, forest land, mga kaigsunan. Pero sila gihimo, gipang-convert mga katrupa? Na mga nidili ang ay i-convert mga igala. Depende ra na sa imong kapits, gobyerno mga igsuon. Oh. So, ang mga dato karon excuse me po. Ang mga dato karon ganahan ang mamuyo ngantos bukid mga katropa. Kaya nga no, aris ubos, bahaan man ka. Mas mayo pag ato nga staas magpuyo ka trupang rap-rap kay ikaw may pabaha nilas ubos.
0: Bullseye!
2: Ilaha mga kaigsunan, nga nugod tao magpabaha ko, ako'y magpabaha. Dili kay ako'y bahaan. Sumuna ang mga dato karon mga igsoon, tanaw nila, ay diris ubos, sige magbaha. Adto lang ko dito staas, parang ako'y magpabaha. Ilaha mga igala, suod sa may naitabo. Montirasas.
1: What?
2: Ah, di ba? Onya, sa wala pa ng Montirasas, mga kaigsunan. Oh, di ba? Arikas tisa, mga katrupa. Ha? Ah, kadagko na mga balay, di adirika sa pardo.
1: What?
2: Di ba? Tanawa ng kabukiran diya, mga kaigsunan. O sa naitabo, ina kay itano, mga kahoy, gitamnan o mga balay.
1: What?
3: Good morning!
2: Di ba? So, kay maunay nahitabo ang tubig nga ma-absorb raunta sa yuta dito sa bukid, mga katrupa, tugod kay ang yuta sa bukid gipang siminto na, kay gipang himo ang dalan para sa mga subdivision, mga kaigsuonan.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Diretso na og dagayday diri sa ubos. Onya tungod kay bukid man kini, of course, ha? Og ikaw, mga igala, busy kayo na. Kung ang tubig gikan sa taas, mupaingon mo dagayday diri sa ubos, kusog yun na, mga katrupa. Okay, kusog yun na, mga igala. So mo na, karon atong nahita na atong nasinati karon mga igsoon. No? So, tungod sa development gihapon, kalambuan sa usa ka lokalidad, kalambuan mga igala sa syudad, kalambuan sa sakalungsod, kalambuan sa barangay mo na inahitabo karon, nagbaha ta mga igsoon.
0: Bullseye!
2: Punan pa yun sa ato ang mga igala nga way pagpakabana. Contributory ni ini mga igsoon ang atong pagpaka way pagpakabana. Sagad at aglabay sa itong basura.
1: What?
2: Inakay ang drainage agianan sa tubig ato ning gihimong basurahan.
1: What?
2: Gilabayan na itong basura mga kaigsoon. Kay gusto ta o convenience mga igal.
1: What?
2: Nasayon ra na itong paglabay asa convenient ta nga makalabay sa ato mga hugaw, ato mga biya. Ato na ito ibutang dito mga igsoon.
1: What?
2: So, sa may nahitabo, magbaha na mga katrupa.
0: Good morning! Bullseye! Bullseye!
2: Kabahin kinis gitawag o kalambuan.
1: What?
0: Bullseye! Bullseye!
2: Diba? So mo na mga higala. So development, ini mga pagbaha mga kaigsoonan. Dili lang ni tugod kay atong kanal na bara tugos mga basura gipang labay. Dili gumikan usab kini mga igsoon sa tubig gagikan sa bukid may dagayday paingon sa ubos. Usog na kayo kay dili na maabsorb sa yuta kang yuta gihimo na gipang siminto na mga igala.
1: What?
2: Wala kay mga subdivision gipanghimo dito sa taas. Ambot o nakapasarba sa ilang drainage master plan. O kung ano po niya naaprubahan. So siguro, doon ay presumption of regularity sa trabaho sa tuwa mga empleyado sa gobyerno. Siguro'y drainage master plan, mga kaigsunan. Ingnon tanan lang katrupang rap-rap ng ilang drainage master plan. Murag wa maayo pagkaplano.
0: Bullseye!
2: Baka mga igala, gidawat na lang gumikan sa mga konsiderasyon. E doon na sila'y gitawag o kasabutan.
0: Bullseye!
2: Kinibitaw na isang division na di abitaw ay kondominium diris amu ang barangay mga kaigsunan. Panagi pa ngayon ano drainage master plan, asam niyo ihagbo na inyong tubig na taas. Inyong ligoo ni mga nagpuyo diris ubos. Sige, amo nagi-question pero di anana, adto na dito city. Sila man dito sa siyudad, mga katrupa, magtanaw niya na sila may mo-approve dito. Kami diri sa ubo sa barangay may gala, doon na tuoy ambo diri mga inhinyero. Pero kung naghisgot ta mga kaigsunan, yung approval, ingon man expertise, ila man na dito siyudad. O na siya may gala, oh, tanawa bitaon sa inaitabos mong tirasas mga kaigsunan. Diba nindot kay ilang presentasyon na ni siya, aridiri aging tubig, muna among himoon, amon na tigumon, ang tubig mga iksyon. Ano tanawa, giyon sam, matigong ba na nga pirting gamaya, ramas masulas tubig ilang tiguman? O dilig yun na ni mong tanaw, na tanawa, gitaga, ilang yun ang gikuan. Ang DNR mga katropa, ilang giisuhan o gases and disease. Karo, nakakumply na, ilan ipabalik operation mga katrupa. Ang kanyang mga pagbaha, mga igala, dili lang ni siya gumikan sa kanal nga nabara. Dili lang ni siya gumikan sa kanal nga gagmay mga kaigsunan. O dili, gumikan usa mga katrupa. Bigikan sa taas nga ni Dagayday paingon diri sa ubos. Tugod kay mga tao, daghan ang namuyo dito sa bukid mga kaigsuna. O ni siya mga katrupa. Kabahin, gihapon kinis gitawag o kalambuan.
0: Bullseye!
2: O niya, Presidente Bongbong Marcos, wala gina mga igala mo po yung saad niya libo-libong iktaryang lupa ang ating patubigan. Totoo nga, mga kaibigan, pinatubigan niya. Hindi nga lang ang kalupaan, kundi pati na ang kadalanan.
0: Good morning!
2: O ito na, ang daming lupang pinatubigan ng ating presidente.
1: Ha?
2: So, muna mga igala. So, karon mga igsoon, sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos, mga igala, muna din ingon sa abangan ang susunod na kabanata.
1: No?
2: Kaya diyan tumiagi sa libo-libong ektarya na ang ating napatubigan, libo-libong ektarya pa ang ating patubigan. Kaya nga, lumalangoy tayo ngayon sa tubig. Karoon mga igala ka na, doon na pailain ni Ana, katugiingong Presidente Bongbong Marcos, nga maghimo siya og train nga muagi ilam sa tubig. Ato kung pamatiyon ka trupag rap-rap, kay doon ay comment anis bituy. Atong ipabati, ha? Atong pamatiyon mga kaigsunan, no? Si Bitoy siyang kuminto, but before si Bitoy siyang kuminto, mga igala, ato siyang ipresentar, mga igala, ato siyang paminahon. Pagbalik Presidente Bongbong Marcos, mga igsoon. Madira.
5: Bago po ako matatapos bilang Pangulo, magkakaroon na tayo ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas yan.
7: A few what? Moments later.
8: Yes, we are going to launch a rocket into space.
2: What? Morning rocket na to, mga katropa.
1: What?
2: Lupa na to rocket, mga igala. Katawa sa isisi.
1: What? Tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Alam mong masasabi ko dyan sa nag-isip ng project na yan. Eh, bobo!
2: What?
1: Napaka-bobo niya binuro. Hindi pa nga nalulutas yung problema sa baha eh.
5: Bago po ako matatapos.
2: Sige, padayon pa ang ganito.
5: Ng subway dito sa Pilipinas. Yung subway, yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa. Yung nakikita po natin, dati nakikita lang natin sa sine yan. Meron na po tayo dito sa Pilipinas niya.
7: A few moments later.
8: Yes, we are going to launch a rocket into space.
2: Ah, abo na yung rocket. Ha?
1: Yung tren na dumadaan sa ilalim ng lupa.
2: Bitoy, bitoy.
1: Alam mong masasabi ko dyan sa nag-isip ng project na yan. Eh, bobo!
2: What?
1: Napaka-bobo niya biro mo. Hindi pa nga nalulutas yung problema sa baha eh.
5: Bago po ako matatapos bilang
2: pa. Dili ako yung nag-ingong bobo ha, si Bitoy.
1: What?
2: Katropang rap-rap, mag-itay sa hanin eh. Ako, agyong kong ako, gidayang ginagos Presidente Bongbong Marcos. Si Bitoy, agiing na pa itong presidente, nakaisip ng proyekto na yan, bubo!
1: What?
2: Oh, wamilabos Bitoy. Ah, wamilabos Bitoy.
1: What?
2: Wamilabos ka ko pa yung rap-rap ni Riha. Si Bitoy, yun na Mr. President, nag-ingon nga bubo.
1: What?
2: Oh, na mga kaigsunan, ang rakit mga katropa, ha? Ang rakit mga igala, kanit sa katropang rap-rap. Isalot lang na ito, ha? Kay, ang rakit nga giingon, ni Presidente Bongbong Marcos nga ilusad mga iksoon, next year na ha? Next year na ang racket nga ilusad ni giingon ni Presidente Bongbong Marcos nga ilusad mga katropa. No? Ang gidakon mga kaigsoonan, napura na ni Katil!
1: What?
2: Mautod pa sa director sa PhilSA mga kaigsunan or sa Philippine Space Administration. Akong gisayin ni mo katropang rap-rap. Salot lang di ha. Gisayin ako ni mo di ang interview. Ang gapamahayag sa director niya. Director sa Philippine Space Administration mga kaigsunan. Atong pamation kay naghambog mas Presidente Bongbong Marcos nga maglusa na guduta og kininiyang kuan rakit next year mga kaigsoonan. So diya, tanaw na to kay ang maghisguta og rakit yung ipanghambog Presidente Bongbong Marcos mga katropa. Ano tamo paingo dito sa Philippine Space Administration? Siya may nagkaibaw na ni kay sila gudana mga katropa. O gantugo dito sa Amerika, NASA. Diris atua may gala, PhilSA.
1: What?
2: O dito sa Amerika, katropang rap-rap, FBI. Diri sa Pilipinas, NBI.
1: What?
2: Di ba? O gari ka salida, mga igala, nga firewall, PBI.
1: What?
0: Pulsa!
2: Kita ko, mga katropang, gaya-gaya, magunta.
1: What?
2: Mabita na, ingos Presidente Bongbong Marcos, ang Korea nagpalupan na og rakit. Ang India nagpalupan na og rakit. Mura kitas Pilipinas, magpalupan po taga tuwang rakit.
1: What?
0: Pusay!
2: Pero, unsa man ang giingong Presidente Bongbong Marcos nga rakit niya palupa ron next year mga igsoon? Diya, atong pamation ang director sa Philippine Space Administration mga katropa.
9: Kung rocket na itetest natin no for next year, ang height niya siguro mga roughly around 10 feet. Maliit lang po kumpara dun sa mga rocket na nakikita natin na orbital class. Tapos, yun nga, tulad po ng napaliwanag natin kanina, hindi siya aabot sa kalawakan sa ngayon. At pagdating niya rin sa, kumbaga rin para sa rurok nung ano niya, no, yung height na maximum na mararating niya, babagsak na lamang po uli siya pabalik sa lupa. Mga ilang minuto lang po siguro yun, no? Baka nga less than 1 minute lamang po. Kasi ang tinatarget natin ay medyo mababang height pa lang naman kasi nga umpisa pa lang naman po sa effort na ito.
2: Bullseye! Toto ang rakit palupa ron, Presidente Bongbong Marcos! Ayon niyang iyang ilusad ang rakits Pilipinas mga katrupa. Kay ang India daw kuno sa Asia, nagpalupa ng rakit. Ang ato mga silingang naso, nagpalupa ng rakit. Di ba yata pabintahan katrupang rap-rap? Di ba yung gunta magpalupig? Muna magpalupad mo ng ato rakit mga katrupa? Pero matod pa sa director sa Philippine Space Administration mga katrupa, ang rakit niya palupa ro nato next year. Nga gipanghambog ni Presidente Bongbong Marcos ang suna ang gidakon katropang rap-rap na pulo katil. Unya iniglupa ni niya mga igala dini sa kaabot niya dos kawanangan. Og bisan pa og dini sa kaabot niya dos kawanangan, natural di yun kaabot mga katropa sa pag-abot ni kawanangan. Nga naman ang iyang paglupad katropang rap-rap dili gani kaabot og usa ka minuto. Bullseye! Kuning rakit ibang hambog ni Presidente Bongbong Marcos! Bullseye! Bullseye! Iba talaga ang Pilipinas kapag magpalipa ng rakit, ha? At least mga kaigso na nakapalupad ng rakit. O kung sa ginako ni ini o nakaabot man is kawanangan, wala mo ilabot. Importante akong ibang hambog sa kung suna, magpalupad ng rakit o bulupad is yunutuig ang rakit ato nga napulo katiil ang itas-on o ganyang paglupa di kabuto sa kaminuto mga igso. Bullseye! Bullseye! Una siya mga igala. Ha? Rakit! Lain sa gyurong rakit ang paluparos to Presidente ka ng mga rakit gani. So mani mga igso? Ha? Aga panghambog ni Presidente Bongbong Marcos mga katrupa. Noybe minutos ang nakalabay sa lasays. Parayon kamo nagapamatinig atong tulumanon. Bullseye Sunday Edition. Si Governor Pamela Baricuatro mga katrupa nanawagan nga to sa publiko. Nagpahaba, nagpaabot o kinipaymang no nga to sa katauhang Sugbuanon. Sa lalawigan sa Sugbo, mga katropang likayan ang dinggi. Na posible mga igala, dili lang gani dinggi. Apil pang leptospirosis, mga katropa, doon ang ipagawas po ang advisory. Agatuag provincial government may tugon sa leptospirosis, mga katropa. Pero sa kumbati sa dinggi, mga igala, atong pamation si Governor Pamela Baricuatro, mga igsuan. Kadiyot sa ha?
10: Maayong adlaw mga Sugbuanon.
2: Maayong adlaw pago.
10: Karong panahuna nga sigig uwan, gusto lang ko magpahinumdom sa atong tanan nga magpabiling alerto batok sa dengue. Dili ta angay mahadlok, pero kinahanglan ta mahimong mas maampingon o mas proactive sa pagpugong niini. Usa ka importante kaayo nga butang nga atong hinumduman maoni. Ang lamok nga nagdala og dengue ari mabuhi sa clean, stagnant water. It does not have to be dirty water. Even a small amount of clean water left stagnant for several days can become a breeding place for mosquitoes. Mao nga hangyo nako sa tanan. Sugda nato ang paglimpyo sa atong kaugalingong panimalay. Siguraduho nato nga walay tubig nga nakolekta sa mga butanganan nga walay tabon. Ug naay mga container sa gawas, hawasi ang tubig. Kuskusi ang sudlanan ug taboni ug tarong ang mga imbakan sa tubig. Himuakini labing minus kausa matag semana. ayaw na hulata nga mudaghan pa ang lamok. We must also know the early signs of dengue. Kay dako kaayo ug matabang sa pasyente if matambalan dayon. Early consultation can save lives. Ayaw hulata nga mugrabe. Apan ug makita nato ang severe signs, mas importante madali dayon ang pasyente sa pinakaduol nga health center o hospital. Our health workers and local government units will continue monitoring dengue cases, educating communities and responding to areas with increased cases. But prevention begins in every home. Clean surroundings, no stagnant water, no breeding places for mosquitoes. Let us stay calm, alert, and united in protecting every Cebuano family from dengue. Daghang salamat ug mag-amping ta.
2: Si inyo nabati mga igala si Governor Pamela Baray 4. So, ug inyong na sundan ag pamahayag sa gobernadora mga katrupa. Asa gani katrupa grap-rap magpuyo ang lamok nga maghatag og dinggi adto sa mga napundo nga tubig nga limpyo. Matupas atong gobernadora mga kaigsunan. So ang sulbad niya na mga katrupa, kung doon na magani tubig na pundos niyong balay, himuan ang hugaw. Aron sa ingon katrupang rap-rap, di magpundo ang lamok nga magdala og dinggi. Kaya mo mahigingos na itong gobernador, mahigal ah. Nga ang tubig, ang lamok, ana magpundo sa mga napundo mga kaigsunan o ana magpuyo sa mga napundo nga tubig nga limpyo. O, di ba? O kay ana man ni magpuyo sa mga napundo nga tubig nga limpyo, so aron dili magkapuyo ang lamok nga magdala o dinggi, ang solusyon na nakatrupang rap-rap, unsa man di ay, di ba? Common sense matod pa ni ICC. Ha? Impacta Claire Castro. Matod pa ni Attorney Claire Castro, maigala, common sense. Ang pagpalupan o gragit daw kuno, kabahins development. So common sense, maigala, kay anak man ang mga lamok mo puyo sa napundo nga tubig nga limpyo, so ato nang butangan og hugaw ang tubig nga limpyo aron di mapuy-an og lamok.
3: Bullseye.
2: Di ba? Sigon ana mga igala. Ani ingon ni dili ingon ni Gobernador Pamela Baray 4 ha gibutangan atong hugaw. E ang giingon nga ang tubig nga limpyo mga katropa nga nagpundo mao ni ang puy-an sa mga lamok nga magdala og dinggi. Nga kun ikaw mapaakan, magkadinggi ka mga kaigsuonan. So solusyon nato niya na, di ara di ay, kita mga igala dugay na gayuta nakigubat batok sa lamok. Dahil gipang lusad nga gubat batok sa dinggi. Nga dala sa lamok mga kaigsuonan. Pero kanuna yun ang gipildis lamok mga katrupa. Sa kagamay ug utok sa mga lamok. Ang atong gobyerno mga katrupa, wag yun kapildi nila. Kita may kanunay mapatyan.
3: Bullseye!
2: Ito magkapatay itang lamok kung ato madagpi. Mga katrupa, sila magkapatay po na ito mapaakantay.
3: Bullseye!
2: O na nakigubat tas lamok mga igala. Excuse me po. Pura kita gagibin lang Mike Enriquez ng kalakihan, ha? Niya pagkuron, napagkuron sa di ba'y double S katropa rap-rap, mahingo na ko nanig. Excuse me po, kapusaw!
3: Bullseye!
2: Di ba? Sita o gubat batok sa dinggi. Pero pildi ta ganunay mga kaigsunan. Sa kagagmay utok slamok. Kadili gani hapit di mo makitaan. Kita mga katrubag dagkong utok kipildi nila.
3: Bullseye! Bullseye!
2: So di aradiyay mga igala, sayon ra kayo. Aron ang lamok, mang layas, kay wa ni sila'y kapuyan. Kung baga, ingno na itong katrupang rap-rap nga atong demolition, ha, atong i-eject ang mga lamok, mga iksoan. Ato silang demolition ang ilapuyanan. So ang mga tubig nagpundo, nga limpyo, nga mo'y puyan sa mga lamok nga magdala o dinggi, ato ni hugaw-hugawan.
3: Bullseye!
2: Ang singunuan na ay kapuyan ang mga lamok, mga kaiksunan.
3: Bullseye!
2: Problema, sir, mga igala, kaya magkaingon sa taga-tropang rap-rap, sayang nga pustubig, oy. Kalimpyo, anak, pwede pa man na ipanglaba, pwede pa nag-ikaligo, pwede pa ganin imong imnon, niya imo lang hugaw-hugawan para na ipapuy ang lamok. Mga iksoan, sabaw na mga katropa, iskutan na niya ni natong tubig nga problema, nga pwede sang himuon na itong solutions problemang tubig, mga igala. Sabaw na mga kaiksoanan, no? Now, human sa dinggi katropang rap-rap, adto ta dito sa leptospirosis. Kay ang provincial capital, mga kaigsunan, no? Ang provincial government, mga igala, nag-hatag pod og leptospirosis alert. E kining leptospirosis, mga kaigsunan, ari sa gyapo nini mo makuha sa tubig nga nasagulag ihi sa ilaga, mga katropa. Pero, duda ko katropang rap-rap nga mga tao dili magka-leptospirosis. Tungod sa kadaghan sa tubig nga nagbaha, ikumparar ni mo nga tos ginaganon sa ihi sa ilaga.
3: Bullseye!
2: Diba? Nagbaha-baha ko ng tubig, mga kaigsunan. O niya, pila naman ang ihi sa ilaga. Ug daghan siguro ug ihis ilaga, mga katropa, yung gamay rang tubig, magka-leptospirosis ka. Pero sa kadagang tubig, gabaha-baha, mga kaigsunan, di pong kumuto o mga katropa, dili ibanlas ang ihi na nis ilaga.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Layong posibilidad magka-leptospirosis, pero di lang yun ta magkumpiyansa. Kaya kining leptospirosis, mga kaigsunan, no, mugna ni mga katropa sa ilaga tugod kay ilang ihi nasagol ngadto sa tubig gadiin nakatunog ka nga dunay open wounds ang imuhang kwan kini imuhang panit ang imong lawas mga kaigsuna. Okay, so boni ang leptospirosis alert gipagawa sa itong provincial government, mga kaigsunan, no? Mugna, gumikan sa heavy rains and floods, mga katrupa, nakahatag kini o garisgo ngadto sa mga tao ga posibleng magka-leptospirosis, mga kaigsunan. So, unsa may mga sinyales sa leptospirosis, katrupang rap-rap? Padako-dako eh ko nung katropang rap-rap para magdako pa eh. Ha? Para maklarong basas mga naglantaw na to sa Facebook Live na to sa to YouTube channel. Aga kinini ang kwan. Leptospirosis alert, mga kaigsunan. Okay? Kay dunay mga signs nga ikaw posible nga natapta ng leptospirosis, mga katropa. Nya, unsa may imong himuon? So, heavy rains and floods raise the risk, mga katropa, of leptospirosis. So, imong bantayan, ha? Kanang magsaom-saom ka sus ang mga bata, mga katropa. Gasaom-saom in tao may galas, gabaha, galunop. Gatubig, mga kaigsunan. Okay? So, bantayan ni mo ang wading or swimming in flood water. Ayaw yung town. Paglangoy. Yan ang mga baha.
11: What?
2: Tubig baha. O yan, flood water touching. cat's eyes or mouth.
11: Ha?
2: So, bantayan nimo. Kung panalitan, di yun mapugan ka drawing rap-rap, kinakalangoy yung kage, wag kay kagian. Imong bantayan niya, dili nimo mahikap ang imong mata, o dili ka magkainom. Kaya sahay raba ni magsaum-saum to, magkainom tag tubig. At to dito kas dagat, magkakotroma, okay lang to dagat, kaya timplado man to para. Sagol-sagol sa to dito, mga ikson. Na? Oo. And then contaminated food or drinking water. Ano yung patayan, aro dili ka mga leptospirosis, mga igala. O sa may mga warning signs sa leptospirosis, mga katrupa. Ha? Mga duwang ito strength kaadlaw. Human ka na exposed sa leptospirosis, magkahilanat ka, magsakit ang imuhang ulo. Magka-chills ka. O niya, ubhon ka. Ayun niya, ang imong lower back muscle, magkasakit mga kaigsunan, nakit imong ka-unuran. Ha? O niya, adik-adik na ka.
11: Ha?
2: Gano ba, nagpuha na imong mata. Di, kamo bitanawa ko noon yung mata karon o dili ba na puha. Ha? Magpuha ganina, o niya, wala ka magkahilanat, katropag rap-rap, wala ka masakitis, wala ka magsakit, masakitis imong ulo. Kana pagkapuwas imuta, imong mata, dili siguro na leptospirosis kung dili gipiskat ka.
11: Wow!
2: Ha? Kung dili ba ka, gadik-adik ka.
11: Wow!
2: Oh. Vomiting, diarrhea, and stomach pain, mga kaigsunan. Mani ang mga sinyalis, mga katropa sa leptospirosis. Bantayin ininyo mga igsuan. So, unsa pa may uban pang info at ihatan nila katropa rap-rap. Oh, dapa. Urgent care. So, dinalian mga kaigsunan. No? Kay nagkayilo na gikan sa pagkapuwa sa imong mata. Nayilo na mga igala o ang imong panit. O niya, doon na kay kwan, maglisod ka sa paginhawa. O niya, gamay rang imong ihi mga kaigsunan. Okay? So, unsa may imong himon? Likay gyud sa flood water. Unya unsa na tong paglikay ni nga bisag asa ta muagi baha man. So para magkalikay ka, din lang ka mugawas imong balay. Ang problema ka tong pagrap-rap kay bisan pag di ka mugawas imong balay kay nagbaha musulod man tubig sa inyong balay. Wala bang igal panungog sa tubig ba? Muli kayon kas ba? So, paglikay ng boss baha. Oh, so, iabuhin ni mo ang flood water. So, imulikayan. Muna nila kabugawas imong balay. Ang problema, mga katropa, kay uban, ang balay nila sudlo na tubig, mga kaigsunan.
11: What?
2: Oh, niya, wear waterproof boots and gloves.
11: What?
2: Na, lisod yung tagpalit. Ngita, yung tagtag 20 kilong bugas, katropa, rap-rap.
11: What?
2: Papalito na inonta o waterproof nga boots o gloves.
11: What?
2: O sa may una-una ko, ang 20 kilong bugas, ganin na ito makitay.
11: What?
2: O ang waterproof nga boots o gloves.
11: What?
2: Ha? And then cover wounds. Wash exposed skin with soap and clean water. Okay, so, kung yun, kaviran lagi na kanang open wounds ganin ninyo. No? Sa ganang open wounds ninyo, kabiran yun na ninyo. Ang kuya ni katropang rap-rap, ang mga babae.
11: What?
2: No? O nga, kinanglan yun niya, kwan, di yun makaabot dito sa paahan ang kining tubig sa baha katropang rap-rap.
11: What?
2: Ay, doon na rin sila yung open wound.
11: What?
2: Okay? So, kwan, niya, kabiran yun ang wash exposed skin. So, gato mga nabasa sa flood water, kinalay mo ng lipyuhan. O niya, sabunan o lipyuhan sa limpyo nga tubig, mga kaigsunan. If symptoms develop, consult immediately and mention flood water exposure. Okay. Kinibayang ato mga doktor, mga katropa. Magdepende ra gyud na nimo sa imong isulti nga to nila ang resitang ilang ihatag nimo. Di gani ka butong kas tinuod na resitaan yung ka o di mao. Ikinigat to ang mga doktor na igalamutana manini mo. Dapat to ito'y pasyente katrupang rap-rap. Sigihan sa pag-utanas, doktor. Kadugaya na pikon ba ingon siya on sa mga dok? Isa may doktor ni ikaw o ako? At tumino pag-utan ko ni noon. Interviewon man ka mga katrupa kay base sa imuhang tubag sa ilang pag-utana.

0: di kita, kaya kita raba mga katrupa, consult your doctor. Karon mga igala, consult your Google. Wow! Na ka niya to, kay o mukonsulta tas doktor, mga kaigsunan, pila mang consultation katrupa grap na pinagkagamay, 500? Ha? Pinagkagamay is consultation, 500? Mabitaw na ako, gidasig mo na ako. Ginganyo mo na ako sa pagpahimulo sa libre nga konsultasyon o check-up sa atong Yes to Health Clinic, mga katrupa. E gano, libre mga igala. Mahal bayaron konsultasyon, mahal bayaron mga igala ang check-up. No? So, muna mga kaigsunan, muna ang uban, pag-ingon, if symptoms persist, consult your doctor. Pagkaroon katrupa rap-rap, gubikan kay liso lang itang 500, liso itang pangitaw sa 1,000, ang bayad sa consultation o check-up, muna, og muingon eh, if symptoms persist, consult your doctor. Karon ang uban, maigala, if symptoms persist, katrupa rap-rap, consult Mr. Google. I-Google mo lang nila mga kaigsunan. Muna mga katrupa. So, alerto, bantay-bantay mo, leptospirosis. Kada gumikan kay siging gabaha, siging gauwan. Peligro ang leptospirosis mga katrupa. Kayo makuha, gikan sa tubig na nasagulan o ihis ilaga. Pero tungod sa kadagang tubig, mga kaigsunang gabaha, basin mga katrupa o maluwas na tas leptospirosis kay dili makaagwanta o dili makasarang ginaganon sa tubig ang ihis ilaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 20 minutos ang nakalabay sa las 7. Padayon gapon kamo nagapamatining atong tulumanon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sunday edition. Sa mga balita dito sa kauluhan, mga kaigsunan, ombudsman, mga katrupa, usampol daw ko noong ngantos mga kontraktor, mga igalay. At to mga kongresista, mga kaigsunan, na nangontrata sa flood control sa gobyerno, mga igalay. Honest Congressman Gadyula, mga katrupa. Kongresista ni siya sa Contractors Party List, mga igsuan. Maka-justify po ni siya siguro, katrupa, rap-rap, kay contractor ko siya. O yung representante siya sa mga kasa, party list contractor man eh. Contractor party list, sato pa. Justify ni siya. O, ako party list, representante ko sa contractor party list. Ya ako, dinahinon ko ninyo pa papilon o kontrata. Kani ni hinungdan nga nun, nagimo kong party list, contractor para makakuha kong kontrata sa gobyerno. Ano na naman ang upahan mga kaigsunan? Self-interest ba? So, wani magigalang ombudsman. Ilan daw ko nung sumpulan mga katrupa ang mga kontraktor. Mga kongresista ng kontrata maigala, labi na sa flood control project sa itong gobyerno. Onya sa dugang pangbalita, speaking o ombudsman mga kaigsunan, ang ombudsman, gikumpirmar ni Ombudsman Buying Remulla katrupang rap-rap nga si Senador Rubin Padilla wa mamaka. Kiniingon man ang Ombudsman, wa man ka kasumiter sa imong county affidavit. Ingon si Rubin Padilla, nga nagutawa na ako, naku-receive copy ninyo. Ingon po may gala si Assistant Ombudsman, kinini ang Miko Clavano, mga katrupa, nga may nagsilbi nga tigpamabas, ombudsman niya siya. Waman mo abot sa mong system, huwag na ka manggali kay reply. O doon na magali kay kinini ang county affidavit, yagi sumiter sa reklamo, gipasakan, eh, waman din sa mo ang saka, waman din sa mo ang system. May gani mga katrupa nga gireparisib yun. Mamudiaw, doon na mo'y ihatod, ipareceive yun ninyo. Okay na, Sa iyon, ragyo kayo pagbali.

0: Ban mga katrupa niya, huwag kay ebidensya. Kay it's between you o sa imong gihatagan. Muna nga, kanang lang doon nag-you pa-receive. Katanawan yung kang Senador Ruben Padilla o doon nag-you receive copy o niya doon ay uras o unsang urasang gidawat, unsang pizzaha, unsang adlawa mga igala. O di, tanawa, niingo na, miangko na mga kaigsunan ng ombudsman nga ay naadi ay siya County Rapidavit o Ruben Padilla.
1: Wow!
0: Pero, sa primero ay siya, waman mo tubag. Waman mo hatag sa iyang County Rapidavit ang ombuds, ang si Ruben Padilla.
1: Wow!
0: Nagkaroon mga igala, nasuta mga kaigsunan niya. Ang ombudsman di ay mga iksuwa mo'y namaka.
1: Wow!
0: Dilis Ruben Padilla, Senador Ruben Padilla, mga igala.
1: Wow!
0: May pag-bad boy to di siya, mga katropa, pero karon good boy.
1: Wow!

0: 4 minutos ang nagkalamay sa Las 7. Sa dugang pamagabalita dito sa Kauluhan, kani House Speaker Martin Romualdez magkatrupa de gugunos siya muhunong. Sa pagpangayo og patas nga investigasyon. Yan na mga igala, pero di ta kumpiyansa eh. Pantay na hustisya lamang ang hinihingi ko. Batok pa ni Kongresista Martin Romualdez magkatrupa. Atong Hulyo 31, mga igala. Patas na investigasyon, mga igsoon. Ano bang ibig sabihin nito ni former House Speaker? Kapati si Bongbong Marcos ay imbestigahan para patas ang lahat. Ilibog taning ombudsman, mga kaigsoonan. Ilibog ta sa ombudsman o naglibog putas ato mga kongresista. Gala ang ombudsman, mga kaigsunan. Migamit, ha? Migamit sa mga testimonya ni atong 18 ka mga kanhi marines o sundao or army mga katropang na imong bodyguard ni Saldico. Sa ilang pagpasaka o kaso or sa ilang, ha? Yes, pagpasaka kaso for preliminary investigation pa. Abato ka Martin Romualdez, mga igala. Pero, ang maong mga sundao, mga kaigsunan or marines, kipasagarong kasong cyber libel. Ang hinoon, dili man ang ombudsman managpasaka ni Anan. Ang ato lang mga igala, kung ang testimonya, mga affidavit sa 18 ka mga marines, kanhi marines o army mga katrupa, kituohan sa ombudsman, sabi na katong ilang giingon nga nagatud silang minalita nga kwarta. Katong ni Martin Romualdez, mga igala. Anong di man ma-appeal sa Presidente Bongbong Marcos nga nagatud po silang minalitang kwarta dito sa ila? So kung kong Martin Romualdez, mga kaigsunan, mutuo ang ombudsman. Saka Presidente Bongbong Marcos ang ombudsman, di mutuo niini mga kaigsunan. So inuntang ang mga kongresista, dili mutuo ni ana mga katrupa. Siguro mo ni buti pasabot ni Martin Romualdez nga pantay na hustisya lamang ang hinihingi ko. Bakit naman ako lang? Hindi man lang ako nakatanggap ng minalitang pera. Itong katabi ko, nakatanggap ito marami pa. Na pantay na hustisya lamang kuno ang hinihingi niya, mga kaigsunan. Samtang sa dugang pabagabalita dito sa Kauluhan, Senador Bong Revilla, mga igala, kani Senador Bong Revilla, nakapiyan sa mga katrupa. Si Senador, kanhi Senador Bong Revilla, mga kaigsunan, nasulod ni prisuhan o markinig ipasagag kaso plunder, mga katrupa. Kanag o graft and corruption, mga igala, gumikan sa flood control controversy. Kapiansa siya, mga kaigsunan, pero ang uban mga akusado wala man. Ano ka ha, mga kaibigan? Ano kaya ang dahilan? Sa dugang pa mga balita, 28 minutos na nagkalaway sa Las 7. Dito gyapon sa Kauluhan, mga katrupa, sa update sa impeachment, mga kaigsunan. Nagka-prosecution. Kumpiyansa sila, mga igala, nga ang mga ebidensya ilang ipresentar. Nga financial documents ilang ipresentar atur sa impeachment trial. Batok ni Vice Presidente Sara Duterte, mga katrupa. Dawaton kini sa impeachment court, mga kaigsunan. Kaya ba mahimong basihanan sa ilang paghukom? Tangtangon bayod, matangtang bayod si matangtang bayod si Vice Presidente Sara Duterte sa iyang katungdanan or dili ba mga katropa? Atong pamation ang tigpamaba, usas mga tigpamaba kay daghan man ni sila. Prosecution sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte, mga higala.
1: Yes, tama po, no, ang sinabi ni Congresman, no, dahil lang tamang proseso dito, as stated also in the previous proceedings, no, ang nauna muna ay ang pagsabina nitong mga napaka-importanteng financial documents na ito. So kahapon, no, meron nang sumunod dito sa sabina, nakita natin, nag-submit na ang BIR at meron ding mga ilang banks, no, nakita na nag-submit ng mga bank records ng Vice Presidente at we assume ng kanya asawa. So ang susunod na step dyan ay pag nandun na tayo, tatalakayin na natin ang article on unexplained wealth, no? Magpepresenta kami ng mga witnesses who will identify these financial documents, no? Pagkatapos noon, we will formally offer them in evidence. So yun na yung parte kung saan hihingi na namin sa korte na tanggapin na itong mga dokumento bilang ebidensya. Okay. Ngayon, naniniwala kami na malakas, no, ang legal basis namin para makumbinsi ang impeachment court na tanggapin itong mga ebidensya. Although, of course, no, we don't want to preempt the decision that the impeachment court will reach on this matter at the end of the day. Sabi nga ni Congresman, sila ang magpapasya dito. But narinig naman natin, no, dun sa oral arguments, yung mga legal arguments ng prosecution dito, no, as articulated by Kong Shell Jok, no, no, we've stated already before, as again as communicated by Kong Shell Jok, no, na pinapayagan niya ng constitution under dun sa authority and power granted by the constitution to the impeachment court, no, to the sole power to try and hear impeachment cases, kasama dito, no, yung subpoena power nila, no? So may kapangyarihan ang impeachment court na isabihin itong mga dokumento na ito. As pointed out by Kongshel, pati yung mga laws, no, governing this kinds of financial documents, they allow, no, the use of these documents in a court proceeding like this. So, again, at the end of the day, sila ang impeachment court to magde-decision dyan, but based na dun sa mga tinalakay na legal arguments ni Kong Shell Jok na during the oral arguments, may tiwala ho kami na matatanggap itong mga to.
0: Okay. Plus. So, muna mga kaigsunan. So, ari na sila sa unexplained wealth, mga katropa. Okay, pasapina na agad mga dokumento gadiin o matunga ila kining ipresentar as ebidensya. And then i-offer as evidence ngadto sa impeachment court, mga kaigsoonan. Okay? So, bali ang kalambuan sa kurgaga update na sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, mga katropa. Sa iyong tanaw, kamo mga nagsunod sa impeachment trial, mga kaigsoonan. O saman, si Vice Presidente Sara Duterte ma-impeach gyud o maabswilto so far sa mga ebidensya gipresentar sa prosecution, mga kaigsoonan. Prosecution pa niya kaysa hearing, mga igala, sa proseso, sa proceedings, ang complainant mo'y mo-presentar og una sa iyahang mga testigo, iyang mga ebidensya, mga katropa. Okay? O niya, cross-examine na. Oga, doon na pa'y recross, redirect, examination. Pagkahuman sa prosecution, mga katrupa, o arita sa regular court, muingo na sa risk his case. So, undang na sila, human na sila. Paghuman na mga igala sa prosecution, ilan ang i-offer ilang mga ebidensya. And then, pagkahuman ana ang korte or ang depensa na pod, may mo presentar mga kaigsunan sa ilahang mga testigo, ilahang mga ebidensya, mga katropa. So far sa inyuhang pag-monitor, sa inyong pagsunod sa impeachment trial, batok ni, or sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, sa mga ebidensya ang gipresentar sa prosecution, mga kaigsunan, unsay tan-aw ninyo, mga katropa, so far? Ma-impeach si Presidente, si Vice Presidente Sara Duterte? Ha? Sa tan-aw ninyo, kamo mga nagsunod sa impeachment trial, sa mga ebidensya so far nga gipresentar prosecution, makabarog na ba kini? Igo na ba kini nga basihanan, mga kaigsunan nga, o mahimo ba kini basihanan? O kung mahimo mang basihanan, igo na ba kini siya nga basihanan? Aron tangtangon ang Vice Presidente nga gibutang sa 32 milyones ka mga tao di asiyang opisina, mga kaigsunan? Unsa kay tan-aw ninyo? Prosecution pa man ang side, wa pa man ang side sa depensa. Ha? O ni atong pagutana, mga katropa. Samtang sa dugang pa mga balita dito sa gawas sa nasod, day 20.1 bilyones, mga katropang, balor sa cocaine ang gisunog dito sa Liberia, mga katropa. Mga adik anim, kaingon sayang. Atong tanawon o tanawan ninyong resibo nato ni mong balita, mga kaigsunan. Abang adik ani katropa grap-rap tus kasayang. Kaingo may gala sayang. Paganindo tong tanan to, gano wala tong ipaghatag nila nato.

0: diha mga nagsunog, mga kaigsunan. Pura sila mga katrupa o nagkwan, nag-ritual. Dito ni sa Liberia, mga higal. Mga cooking ni siya, mga katrupa, nagbalor o 20.1. Bilyones, mga kaigsunan. Ang ilang isunog dito. Ang mga nagtanaw ni ini mga adik, nagbagulbo siguro, nagpanglagot, gumikan kay gisayangan lang ni mong cooking. 37 minutos nang nagkalabay sa las 7. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Buenos dias, buenos dias, buenos dias! Magandang umaga sa inyong lahat! Hotaki! Ohayou gozaimasu! Salamat pagi!
1: Katropang Jerry Auxilio! Bullseye!

0: Ato sa pagmusta or gato baga sugay tig paminawa na yung managlantaw sa ato ag YouTube channel. Dati sinto size gabog naglantaw sa ato YouTube channel magakatropa mayong urto gato ni Sir Michael Mike Sigi Canada dia sa California sa Amerika. Right, mayong urto ni mo diha. Good morning katropa Jerry watching from English Virama Bullseye. Kalanog-lanog katropa Jerry shout out sa ako mga silinga na minaw pod. Bullseye katropa Jerry gika ni Ma'am Lobisuena. Kaya good morning katropa attorney Jerry Kimson Auxilio Jr. Good health watching from Magikay Mandawi City Hotaki. Bullseye Sunday Edition gika ni Sir Mariano Vasquez. Nari katropag Jerry, grabe kainit, 40 degrees Celsius. Kita diri gabaha-baha ta mga igala dito sa Canada sa Amerika. Sa California sa Amerika mga katropa. Perti ko nung initan nila dito, 40 degrees ang giiniton. Matun pa Sir Michael Mike Sigi Canada. Mayong buntag, Sir Jer, new normal na. Mga baha, Sir Jer. Normal daw kuno ni mo ni bagong normal karon mga katropa. Matod pang Nuy Binoy ang siging pagbaha mga higala. Good morning katropa Sir Jerry, happy Sunday gikan ni Roy Barakya. Ay good morning daghana daghana buntis tugod-tugod sa iyang saay. Daghan kuno da buntis tugod sa saay ni Presidente Bongbong Marcos. Ato pang Roy Barakya mga katropa. Morning Sir Jer, walay ayo ang admin. Ato pang Yuka Mia. May buntag ni mo Sir Jer, always nagtanaw diri sa Agus Lapu-Lapu City, Michael Tampos. Salamat Sir Michael. Onya Sir Jer, diri sa Lapu-Lapu baha sa Piro Hubas dayon. Kay dagko na kaayo ang drainage gidagga gibaghuan ni Congressman Ahong dako kayo punduhanan sa tangki sa basak hubas dayon. Matod pang Michael Tampos amayo hinoon Mike. Good morning katropa Jerry, mayo lagi ka mukanta sir gikan mini simbah abot na meron diri sa may Sunrise Pardo gikan Ma'am Elena Natolia. Kaya po yung itaw mamilina, Domingo Robaron. O niya, good morning. Good morning po. Salamat sa balita po. Iga ni Juicy Chris Salang. Maraming salamat rin. Sir Jer, good day ni mo. O kaninyong tanan, sir, dili ni. Kalambuan kun kala kun dili kalambuang. Ato pang Cecil Hinson mga igsuan
1: talaga
0: bugo yun na si Marcos. Ato pang Ma'am Elena Natulia ako agukoy labota na Ma'am ha si Bitoy na yung ingong bubo. Ang racket nga ipang hambog racket nasa badminton. Pagkatoy-toy, matod pang Cecil Hinson, mga ikson. Itaw, murag maguwana ni may galas rackets badminton. Ay napulok ka, tiil ang gitason, mga ikson. Niniglupad mga katropa, di gani kabots kawanangan, bubalik na mga ikson. Kaya paglupad, di kabots sa kaminuto, mga igal. Ang racket nga sa anaa sa under the table para mangurakot. At sabiya po ni Cecil Hinson mga katropa, ang tubig na abang nga butanga ni hugaw para di puyan sa lamok. Matod pang Roy Barakya mga katropa, tagaan og tambal nga tiwasilin kay way kwarta ang pasyente. Matod pang Cecil Hinson gyapon mga igsuon, ma-impeach jud na ulat na. Matod pa ni Manuel De La Peña mga igala, sige siya ma-impeach kuno si Vice Presidente Sara Duterte. Matod pang Manuel De La Peña Dili jud sir, maayo kayo iabogado. Ina na tulya, ingon sa mambili na tulya, dili oy kay maayo kayo ang abogado. Barika sir Manuel Dilapina, ma-impeach daw kuno. Barika ni Ma'am Elena Natulya, dili kay maayo yung mga abogado.

0: Ay, good morning, Daig. Ito ni Ma'am Nili Katapang Diaz. Watching Baha Banika, Active Homeowners Association. Clean up, cleaning up Midcons. Ay, may good morning, day sa mga sakop sa baha. Dili ni bahahang, nagbaha ang dagat, nagbaha ang tubig. Dili baha ni mga igalag, Banika Active Homeowners Association. Limpyo mga igsoon. Salamat, Ma'am Nili Katapang Diaz. Kung simong mga kauban diha, lapang limpyo mong mayo. Good morning, sir. Ganto ni Sir Andres Acaso Jr. diya sa may Talamban. Galanta na ito sa Talamban, mga kaigsunan. Oy, happy birthday diya. Ganto ni former Cebu City North District Councilor Alvin Dison. Sa ulo siya, adlaw na tawahan, karugadlawa, kakunsyal. Happy birthday! More birthdays to come. More beer to drink. Birthday ron, ha? Ni former Cebu City North District Councilor Alvin Dizon, mga kaigsunan. Kanya, bilitin happy birthday po. Gito sa kong igsunan. Si Floritzel, sa ulog siyang adlaw na tauhan, 44 anyos na kong manghod. Naghahapag adlawa, mga katropa. So, happy birthday, ha? Bilitin happy birthday. Kagahapon kong greet niya, wamang ko'y signal. Wapo ko'y load. O ganto sa tanan, nagsaulong silang adlaw na tauhan ko rong adlawa, happy birthday. Ipapaag na sa lamok si Bangang Sir Jer o si Tita Timpakta. Tita Impakta, matod pa ang Maria Luz topic, mga igala. O niya, good morning, ganto ni Buni Gakayan Gumapak. Lantaw na to sa Apersuran Association Kinasangan or USA. Good morning, ganto ni Jovet Arias Gado. Good morning, ganto ni Dennis Cabrera das Tubigon Bohol. Happy Sunday ni Mokons, Jair. Great lang ko sa mga Aruhado o Kahipi family. There is Umkatris. Sa may barangay kyot, amping mo diha. Ika ni Lloyd Ivan Aruhado. Sa mga taga Sityo Umkatris, sabay yung buntag ninyo na Happy Sunday. Yan inyong tanan. Ay buntag, Sir Jer. Shout out ko. Putok Batok ka Karinderia. Chef Jovencio Bayunon Villaruel. O Chef Ildefonso Baisak o Manang Rinalin. Santa na to sa CAA Las Piñas City, Manila. Ika ni Hovet, Beethoven Habil. Magandang umaga ninyo dyan. Ay, man, good morning, ganto ni Francisco Iko Talisik. Sa Magdugo, Toledo, Seri. Good morning, katropag Sir Jer. Shout out ko sa akong asawa niya sa pinamungahan. Maguto amping mo niya. Ika ni Ram Delphine. Ay, buntag Sir Jer, watching here in one moon... montahe. Happy Sunday, Bullseye. Gika ni Joffrey Ramirez sa Rusi. O niya, wala gani kasulbad sa baha ang ubang lugar. Manglabang in town sa Sapa kay wala pa'y taytayan. O niya, ang plano ni BBA maghimo pagpalupad o rakit. Ano ba Lloyd Ivan Aruhado, mga kaigsunan? Good morning, Sir Jer. Watching always here sa Dumanho. Gika Ray Duran. I-upgrade naman si Marco, Sir Jer. From Nabanga sa Pader, ang barko karon rakit. Kuya Jud ni siya guna-huna. Naglutaw. Matod pa ni Kent, mga kaigsonan. Ay buntag kong Sir, minaw always dere sa barangay Pahina Central Sityo Tumoy, gikang Inting ni Leslie, ni Ricoy, ni Jason og Madam Juanita. Gikang Joven Lumukso Kadungo. Morning Sir Jer, kana si mong Revelia, sacrificial lamp na siya ni BBM. Kumbaga, product sampling sa iyang flood control issue, unya, nakapiansa, di... Nagpabiling naas sa prisuhan mga opposition kontra sa kontra ni BBM. Ato pa Sir Artemio Reyes Jr. mga ka-Exxon. 50 minutos ng kalabay sa alas 7. Ubalik ta mga katropa, alang sa mga balita, gikan sa ito mga kaubanan, of course, sa ito mga hisgutanan. Ubalang di pipila ka importante ng mga mensahe. Stand by!
1: XFM.
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Sir Police, itabangan kong tulo! Ako gireklamo ang duha.
6: Nga nang duha raman, matulong kayo tabang nimo.
5: Maluhoy mo ko sa usa, o imuragwa si inahan ba ko sugi mo totoy? Ayaw!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
9: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
9: ng Santone Plus Herbal Oil.
8: Tanggal ang katikati.
9: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
10: System pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permikugin na migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa system pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sistopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
13: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Abli na.
16: Abli na.
14: Abli na.
16: Yes.
14: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
17: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may

0: ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
1: Abli na.
0: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilik. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
2: Ako si Don sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko ang siya'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: Ay, nahumanig kita si katulog karahonan. Yun na pa. Anong sikim na namang hikap ng agwa?
9: Nalawagi kami ng awan pa.
8: Ang sumay magiging kami ng awan nga. Kuha naman tagtulo. At alang usban ka ng tataon. Nagturbo bitaw ko.
9: Ay, giminaw yung ko eh.
8: Ang sumay magiging kami ng awan mo. Nga sikim magiging hikap ng agwa.
9: Naaman ko kung ano sa una. Ay,
10: exciting!
11: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone. Tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha. Deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulok ka high grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria ug viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Food Supplement for Men.
13: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas ni may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiig higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research me. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amagi try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Ug nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
5: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Seven Plus Herbal Soap.
16: Yan ni Kalona, Senyor Citizen. Burn skin.